0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: صدق الله العظيم.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Program Kulesente. Ye program ye ye byenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa y'abaffe abafunye ssente bo bayiseewa kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente kola ssente.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Radio Pearl FM chikumu musamba kyaronyeze mwenda ekola lyo muntu wa bulijjo. A program kola sente mwe tuli ensonga mutugenda masno kubira anti tuzi kusembereza woli. Kaka santu omudde ekimala katika sera katusika kuroza ku businesses afe. Nagamba teri kisera kirungi nga kino ekyo kuroza ku business iyo. Kakamukasera kw'omuwendo mwosobola okulowoleza ku bizinensi obudde buno zukuka olowooze ku ngeri gy'ogenda otambuzaamu olunaku lwo olwaleero kikulu nnyo.
5: Abatulaba nga muyita ku YouTube mubalire ddala eyo nno gwe bwoba osubiddwa programu zaffe zoneŋŋanzi osobola okuyita eyo no programu kola ssente n'oba ng'ogiddiŋŋana oyo gw'olaba nti yagala okubuulya naye ng'olaba nti kaluba mugambe nti nkwegayidde tunuulira ku programu egyo muweereze ate tebweoyitayo tewerabira okusubscribinga n'oba nga ate ebigambo tebikusubwa ebyo byoba osubiddwa mwebali nnyo abalyannaka banabulemezi banakyaddondwa banaosingo yonna gy'osinzidde okuba ng'otumbudde otukolera ddala bulungi nnyo bw'otejjaeyo nno ani ali kujjayo tubagamba nti eno yekola ssente.
4: Mungu alina engeri gye yatutonderamu ensi eno nga kagambo ako Dr. Kayogedde bw'otejjaeyo teyagenda kujjayo. Mwana wattu n'oba nga akuzaala bifeekeera ngaziina nga zitonnya nga mmooli nga mpitirivu nnyo mmooli mpozi kwekunyuma n'onana naye n'owaaba aziina ssente nga zitonnya nga nkuba kujjayo amakulu kyeyo njagala okutuukiriza naye nga toli mwetefuteefu kwejjayo ziyinza okkuyita myaganya oyinza okulomba
5: wewaawo
4: kati buli kimu ky'ogenda mu maaso n'okulowoozaako isiyu gwe enensi esooka kugabana gwe naye mujja nga muli balongo oba muli ba triplets oba muli abaana babazadde bana temuyina kye musobola kubeera toyina muntu omu ky'ogenda funa nga tokikoleredde kigenda kwetaagisa mufe tubatendeka wano ndaba na ntegeera ya bintu mindset very simple nti endaba gy'olabamu ebintu ensonga lwaki batuzaala mu families nga tulimu abaana abiri batuzadde abaana abiri nemubeeramu abafunyi babiri n'abatali mwebali omubayitirivu enjawulo weeri wangu nnyo we wano enjawulo bali engeri gye bagenze mu maaso n'okwekwasaganyamu n'okukozesa emikisa gyabwe ezigye batukiriza dokita nti buli muntu afuna omukisa
5: bwekiri
4: yes mungu buli muntu akuwa omukisa naye engeri gy'ogenze mu maaso n'ogukozesaamu yesobola okwawula ku balala abamu twesiŋŋana tuyina nature za njawulo oyinza okwesiŋŋana omuntu nga wa mazima nga butuufu obuwanguzi bwonna bugenda yitira ku mazima ge obuwanguzi bwagenda osisinkana bulamu nga bugenda yitira ku mazima ng'engeri gy'agenze maaso n'okusazaingamu amazima bwe buwanguzi bwe n'osiŋŋaana oli ng'ate opportunities azifunye naye ng'ekigenda omusula butaba bwa mazima butaba mwenkanya
5: mu bufunzi omuziranjovu nti ensi mwoleso omwoleso bali bakyaddeko ku mwoleso ensi mwoleso olina kubanga otulaga era oyo afuna y'oyasinze okwolesa obulungi
4: dokita
5: yesebo
4: wenye mungu alina asobola okuwanga ekigenda okusuula butabeera mwenkanya kati abantu abatali benkanya be babbi mungu ayinza okulaga ng'akuwadde mu bubbi bwo naye ng'agenda kukwata olunaku lumu byonna byobbidde ebbanga abikuyise mu ngalo
5: akugezesa
4: akugezesa
5: asoro kubira umugumikiriza ngako
4: wadde kati gwe chiwera bidanti ene nyingo yobuyayo obubi okufera abantu okola chi eina wegendo tuka webansige efe nga gwe chiwetaga wetaga okubanga exercising amazima certain point nene chikulema obane mulemerero okubira anti okikola ndi mungu nako omukisa obye ochulumpanyiza abantu obajigiriza
5: because
4: nazo kwa sene zijja nina kumo okulaba ekituufu ndi kyotekeddwa okukola after all gaina kubeera ngo prayinga kadi ya mazima ndi singa okyusa no prayinga amazima osanga osobola osigaza bino naye naawe n'osigala ku kino ekyokubba osinka n'omuntu nga obudde bugenderedde naye ng'afunye kondi vanywa limukubiddwa ng'abadde ayina kweyesigamye nga kweyesigamye teri karungi lyazamanya abantu amateeka gaabwe agatutte mufere kungwa akasente akafunye naye neyesiŋŋaana nti ku nkomerero y'olugero n'agwamu kituyita entata bw'agwa mu ntata mwana watu nebimutabukako n'ava bulamu bw'ensi eno nga y'omu kuba bali ku sayidi etali yakwesiima naye ng'alina ekyokusalawo okwekisazazinga kyetuyisa amazima asobole okubeera nti afuna obuwanguzi twagala nnyo okusigala nga tutunuulira kyetwakoonyeko olunaku olweggulo olunaku olweggulo twakoonye ku nsonga enkulu ennyo twakoonye ku nsonga y'okuba nga tuteeka ku minzaani ebiruubirwa byaffe neggambye puroguraamu bw'oba tuwagitegedde eyajjo genda kuyitya obugwe mugandaffe agisubiddwa Mpale FM News puroguraamu eyo gyagirabayo naye ensonga esinga okubeera enkulu muganda waffe awuliriza nti oliyakitinga otya ng'ofunye obuwanguzi nti tugeze nti obuwanguzi bwange mbadde njagala kuwasa gumenyanawokumenya
5: mukatala ddene
4: yes, osinga n'omuntu ofuna omukyala agenda ayita mu bingi agenda sonda akasente agenda kola bwati nga butuufu nga byakoledde byonna bigenda genda funa mukyala
5: abamu tulina mumabanja
4: naye si kibi ekifuna omukyala but weeyisa otya oluvannyuma lwokufuna omukyala ono kubanga omukyala abakyala abasinga babadde madaala nti wetubafuna batuyambako genda kulayi bayiga ndowooza wano mu buganda simanyi nnyo cultures ndala naye mu buganda kyabanga kizibu omusajja ogaggawala nga talina bakyala batalina mukyala nti erimu ku bintu eyalinga ekkuba erikutwala ku buwanguzi bw'okufuna ssente oba okugaggawala kwali kuwasa abalala balinange gyebabulivinga musangeyo mu bulaaya nga kikyebabulivingiramu wano waffe tubulivinga nti ebimu ku bintu ebikuyamba otuka ku buwanguzi bw'ebyenfuna kizibu nyo lusiŋŋaana wano omugaga nga si mufumbo ebimu kubituyamba nti
5: era ne ku CV bwebaba nakuwa ekifo kyonna kusa nti ne bweba ogenda ku mwemba ba paalamenti bagamba presenting a marriage certificate
4: na understand so kyekimu ku bintu ebituyamba ogenda ku levelo endala kakati ekisinga okubeera ekikulu tuba tutegedde nti omukyala ono naye asobola okubeera busobola okubeera obuwanguzi weeyisa otya ng'omaze ofuna omukyala kubanga oyinza okuba ye waliwo abafuna abakyala nebeera nga yentandikwa y'okubonaabona byenfuna sigamba mbonaabona ebyensi bino saagala genda
5: ebyamu biri ebira nedda ne mubyenfuna
4: nga ekiteepu gyotekiriza ngaoyinza okuba badde okola akalimuko ng'obitambula bulungi n'ofuna omuntu nga tagenda kutegeera si mugumiikiriza
5: bangi babadde bulungi obayingidde ekintu kino bano webesembereza bagamba kweriranya bawa okuwayira n'alyoka akugamba nti yava ebwayise kati ali eri matugga
4: dokita
5: nam
4: omanyi omuntu yenna anagaggawala
5: nam
4: mulimu kituta sacrifice
5: ekigambo okukulaakula nekitegeeza kwesaddaaka
4: mulimu okwewaayo okwesaddaaka okwerekereza kakati osiŋŋaana abamu tugenda bufumbo obadde olina otambula otambula mpolampola bana ofuna omutyala tugambe kiri expensive ddala mu mateeka nti okumukima ewaabwe ogenda kuba wetaga okusavinga kasente ogenda okukima omukyalo ewaabwe kakati bw'omala omuleeta ono omukyalo oyo singa tunaamusiŋŋaana nga tadi ready to sacrifice naawe kubanga mufuuse kati tiimu
5: muli babiri
4: kitugambye tugera ku byanfuna kaogenda musiŋŋaana nga discipline ye mu byenfuna enfu eri pwa kati tomusuubira nti ojja kutuukiriza ekirooto Nzo kuma kuchoku wasaye. Nzo kuma kuchoku wasaye.
5: Iraba anja kugamba ha. Ibeno soko, soko gumemu. Gimana kukinti ha? Kuchempi semweyo. Toso kakungamba. Yesebo.
4: Iroba singana abachala ngabo. Nti Dr. Gogo ndo kumbuli ya. Ngakwafe tulipasaji ya fenja bali wano. Anibadene itagumchala mbuli. Nti abachala bali nakuzino msinga ya. Nti mubo na mubo na mara na kuleka uneda. Dokita mpulira je mpulira nga ntukirize kiroto kyange. Zibinaya tebi mkuatako. By the way abauza programu ina abachala bali ya bauliza. Tutunulira nyo ekiroto kya fechiro kyange kyali kya kusitula mwami ono mwami wange nzo engeri agenda okweyisa musiri Katonda simanyi
5: nenze musitudde
4: nzo simanyi kya agenda ko engeri agenda kweyisa nga tuli Katonda kubasibi byo alikati Europa siku Katonda gogusa bakatonda nti mwami wange
5: asikake
4: tusobola okubita mu bino tuwangule bona mbutambule mulote kamu kino tobera na mindset eri negative era abawala bangi
5: yes.
4: But bwe era abakyala banja bali successful nga bambi babali demo olukwe why ngo mukyala ali yawuliriza kubanga olwokuba alina byagumidde kubanga abadde omanyi obeerawo nga bazimba orecordinga ku mutwe buli step gye mutekinga nitutekeza step eno noteeka mu mutwe nditoyinza kuŋŋamba banga luba lugendo nti ntambudde naye wadde ogenda ku nefuka tugabe agenda ku nefulira naye ntambule buli kimu nkimanyi nina byenjize funye lessonizi tugumiikiriza tulidde ekimu tukoze bwetyo omudde tulidde tukoze bwetyo nti lesson yogifunye togimulekera kale ye yeefudde naye opikinze lesson kati kwata bino binyini byosomye bitambulire ko gwe kenyini
5: kuba jukira gubira ni kitu kya live lessons
4: kati goli olabanga atafunye mu lokubo lya kulidde mu lugo njagala kulaga kino era bakyala bangi betugambye abawangudde we basigala nga mindset eringa inga bino betuogera ko anona kubayo era bo banga ogenda wani ko lokubo musajja muvudde mwe nabwavu na kulekawo kibaita no kulekawo kwa samukazi mulala
5: olomwanza tonda mugo bamufu
4: olokubaliza lokuba wali Akuwa atuwa ulugendo nurewa isemu, nivya isemu.
5: The Twitter notes.
4: Notes. Za akuzesa. Chovara babasija banji, usingana na babasija wabuna nzibu yunga waga manzi. Njagala kufuna mchala atambu deko. Manyu wachi? Chino chemuita CV mirimu.
5: Abachala. Banyi zo kuleka wo, atazara angako. Nibatu walu wazadeka abasatu
4: wabana. Abami, dalanga bayine biloto bie mbiye mkula.
5: Ugena
4: basingana.
5: Buli musajja aline biroto byenkula kulana tayiza tandika na muchala
4: ndemu jako unyandikalire
5: kali yiza kubena ninga main purpose
4: mushegera
5: yesebo
4: kubanga unamanyi abasija bamuka bakatu bababunjire nako
5: yesebo
4: omusajja abakamfortable nyo no muchala omunafu Mutaro munafu yaro tutugamba munafu mutatasobola kola
5: asikutegeza yesebo
4: omuchala amaziza ye bibye na kutufu watu chitebo nafunga Mwenye kati ya wala bana abatua baina baina mikisa maso, baina ngeje bietu wala.
5: Mwenye watu nabuwa tibiku kwa njisabuli chimu.
4: Kati abasajia, wila mwenye mtu mwenye abaka abasajia wakaya.
5: Abafunji be mwe gomba.
4: Be mwe gomba. Oja kwe singano, nga mikisa simi hindi nga avunde mudia yono, nji ajafuna ya mwe wala. Wetaba andavika, aine, enta, ushengira.
5: Baku gati umichala jareta, ya gendo kule tezevi ya pebiu. Geno mtu nulira boti ndo gani atolo kwetu manye. Kakaduke kamala mwensonga.
4: Muli mulesson.
5: Naam.
4: Muli mwecho okuyiga.
5: Bagala nnyo. Nnyo. Obwesigwa po obuteeka mu muntu alina
4: sifa. Afana bwatu kubanga
5: abamukuru mu ndowooza. Kibaita obukuru mu ndowooza.
4: Ekyo kirala kya munda. Niye ebimu kubyo. Nti atunuliro ono ngala resort.
5: Ono, ye master ye.
4: Mumanyi master?
5: Bazimanyi.
4: Ndi, kati, ba ganyo kupira mu position. Siyo na abuka abuka. Si, tibagara nyo bachara bakulachi.
5: Ba jumpy jumpy.
4: Bari jumpy. Anta inabu. Voda ye nini ye sacrificing. Atuwa yugede kusacrifice. Ndi, ye wayokola. Kati nobu debu nobu kutunulida wakufayo. Nti okenda kwesi ngana bugenda bukendera.
5: Butini.
4: Butini.
5: Nyazabu.
4: Kati okuteka omuwala ayanyiride nga budu omu kwa komia amasu wa mtunda kwa kwati.
5: Ato obelene stresi zo mulimu, obelene stresi za maka.
4: Omuga gono chujia muma la kemire mbe.
5: Okukole ntalo nabalala. Nowe waka, ne mirimu, nabe mirimu. Nga chujia muma. Tari comfortable nacho.
4: Comfortable.
5: Tari na budde bwecho.
4: Just singa na basajja nga agamba no mukazi owomaka. Nti oyo ya wasika.
5: Waita na wife material.
4: We bale nyo.
5: Oyo wife material.
4: Yeah, mwele okuyonga muge ya TV. Kazi bwe bi TV. Fumba. Kazi bika tikate gira kazi ke. Kuba kagala ko.
5: Kaya odi
4: tomanyi.
5: Nti
4: okuba nti concentration yene ebidwa bebinene. Atena amanyi gyali malide mukulingirizo.
5: Naam.
4: Rosinga na kapo, ha banange kapo zinazitukolera. Ngiti bavao baba kolero ko ebatu.
5: Omusinga
4: na ku internet.
5: Omusanga afana bwati obwati ninga yakatwale dye myaka ago tanobanga namu. Naye nga wakatikati awaluwo buneno obereno. Wabita atya.
4: Era basi bafa banasike banafa abawuliza bobo una wasango ogenera kola nyoko lapo
5: none omufunyi
4: omufunyi ebyo binene basireya basireya
5: nyate omuzira njofu gwe botaniko kuingira mu kiche twogedde konti I'm always having my target and I'm focused basireya ujagendo chiraba ngabete mabokka gwe kenya tugendo okulaba noga nidda gwe guma gwe nawe guma guna otema kompola ebirubirirwa bino bijjane sharp edges ezite makaba tali wase kucho nebwo oluzinga mu focus ku target nebange evao kirizo bagana byona bigenda kutabanguka kubanga much of your creativity mindset yo creativity yo ejayo ekisinga okusinzira kwecho chojira zenti che kisinga gwesengo mugati wani injagala kuvuga ku V8 yeyo focus yo kayo kanye information jogadhalingo gendo kula twagamba wani changu nyo tunulira ku simu yo Ntibona bona tegero mtu cha singo kubanga integera ye gumuje kwe simu ye genda ku social media ye jegendo kula biche bimtwalo obongo bwe kitegezo rani technology ya kusembereza byo singo kubanga oli interested in ne mungu bwati bwakola akusembereza abantu bagendo facilitating obongo bwo nga state yeyo je buli mbuddo
4: So, muganda fe auliza program ntubade nnyo ku dala twagala kwera bile tugaenti Nti n'okuwasa is an achievement. Na ye okuwasa tukulabye nti bw'omala okuwasa. Nga tugambye nti omuntu anaafuna bw'aterekawo emitwalo esatu.
5: Naam.
4: Ayagala gifuuke ena.
5: Naam.
4: Si kulya akali gyakiwasa bibiri. Enjawulo ogiraba.
5: Isebo.
4: Nti okuluubirirwa kwongerako. Nti bwe nfuna ogumu njagala gibeere ebiri.
5: Mzira njofu, njagala tubangu ziba na batu lupa bali kushu media. Walota biye kwa chibaita stairs, buwe chiti ya madala. Ntikati, omuntu omufunyi, ye muntu alieno, ngalinya
4: adawagulu.
5: Ngaboboga ninyamadala nyingi lechi zimbe, chicholi mkukoro, omufunyi kwe tuogera ku. Neato li, gwetuli against ye muntu ali mukufubutuka ekizimbe ekyo ngakkirira wansi amadaala
4: ayina we yatuuka
5: isebo
4: n'otuuka
5: ku fulo eyo amadaala gye gasigadde gagene gwe n'otuuka ku fulo oba second fulo oba third fulo ekizimbe kya myaliriro 10 gwe n'otuula ku third fulo n'obwama bwoba n'ofunyeeko akazigo ku third fulo ekibuga nkirengera na bulungi bwenti
4: era osingana tulina neegoozi zaffe manyi twayogeddeko mu puroguraamu yaffe yaluli twayogera ntugamba nti enjawulo y'abagagga naffe abatali kutya risks risks wakiki mu luganda
5: risiki kyegandi wadde gamba nti okutya ebisoomooza tutya nnyo ebisoomooza
4: ekiri mu mitwe gyaffe twagala tukole weba tufunye akasente kaffe twagala kainvestinga mu bintu ebitagenda tusoomooza era oli omusiŋŋaana kanguleyo akataka ntekeko obuzigo bwabapangisa wali omubuuzizi oyo atekako obuzigo bwabapangisa
5: lwaki oteekako
4: njagala nsoloozenga
5: omwezi guggwako sebo omanyawo nti ebya sukulu fiizi mbijjeeko engalo abaana owo bejjeeko kasi oteekawo obuzigo
4: era tugamba nti ofunye wini naye eyinza oba wini ntono nti kati oli agenda okurisikinga ayinza osinga ku ekyo nti ne mu investiment ninga gye tukolamu reinvestiment oba okuinvestinga mindset yaffe era ebeera awo
5: buli olitya ebizibu bino ebyolunaku ogenda kuinvestinga ebyo ebimaliriza ebikuyambako okumaliriza
4: oli ateeba akasente naye ng'ekimuli mu mutwe gwe ayagala business etali mukuri emuwa emirembe tetujagala kulesinga emuwa emirembe nga temuli mu ssuubi jjukira tukendeeza endurance kuba risks n'emikisa gyofuna gikendeera wekiri kiri automatic
5: gwe buli okendeeza nti sagala kwatakinga
4: kendeeza giba girina okukola ki
5: the more you fear to face risk the less
4: tosobola kulunda ati mulimu risiki ziyinza ofa
5: ziyinzaokatitona
4: kyogenda kukola
5: kweruka ngaembuzo zirese
4: era ojja kusiŋanabyetwogeddeko samwana ainvestinze mu ttaka limazewo ebbanga terikozeseza balwanaganye n'abatwazi bamataka ba grabbers nti fe maindi yaffe tetuteekamu tetusembeza kumpi na gaggawala tugaa tugambye risiki teeka ye mugagga mubyenfuna omuku kukarakita zofuna ku taking on risks naye ffe engeri gyetulabamu ebintu twagala kubeera muku mirembe kati ogenda kusiŋana nga nsubula nze atya risks lwaki
5: nasubulaemaire
4: ojja byogetegende gwe mazi toyagala biwulira ebyo tosobola kulima nkuba ejja bikuba ogenda okulanga buli kimuntu osobola kikola ki gweyagala kaweweevu kyekyo twayogeddeko jjo nti omuntu waaki amanyiira omulimu gwe twakyogeddeko twawadde example fact ebadde program yalo twawadde example togenda kwesiŋŋana nti nvudde ebusoga kamada andeese kampala andeese nkuba chapati chapati nzikubye nfunye ekirowoozo mpulidde kola ssente puroguraamu eno bainspire nze wakisikola mudaala gwange banankozesanga bukozesa kubanga nokukozesa okukozesa nawe katukyogereko omuntu adipendingira ku salary kitwaleko nga walaba bebi wabeera ku bbeere ebbeere eriwooma dokita togenda siŋŋaana mail obulamu bwo bwonna esinga bbeere
5: nebwolikeera otya
4: ogenda ngaawuliza kano kakwati kabagezi bokka togenda siŋŋana miiru mu bulamu bwo
5: ku duniya kuno
4: esinga beere
5: mu life forms zonna
4: naye tekitegeeza mu togenda livaako ayeva mu maaki emiiru esinga oteekeddwa okulivaako gisalali gye musaala kakati abamu ku musaala guno tujja funa tugusomeseeko abamu wetuka ku musaala guno twatula netukajjala kwita kajjala twalembera ku bbeere n'oweza emyaka abiri ng'olemedde ku bbeere ya maama wo
5: abamu bagawase nogawase
4: Andi kunje kwa hikilo mbe, njengena baku wafune juwe, uliya mama uka, tukujika kwa hikilo tuugela kwa. Just imagine, ngulimu wa miaka kumi uchari kubeli ya mama uka, yisarari.
5: Uhocha kutawo.
4: Urokuba salari ono murunji. Tuino kuchilo uzako, diri wa umuvako. Ila, tuwa tuino planning, agula mama wa planning, ilo mwano kumuja kubeli. Na abu ino kubeli angulu wana, buchabu wakusarari. Tetunga ama kufakusarari kubanga tunacho wakula, kufakusarari ngu yingiza.
5: Ebyenfu nabyo bikula bachikola bakabagenda kabadde mu bulungi bangire okanyinyiza
4: o esalary obo musala njogera kufa abakozi bakozesa salary ono kigiragira nye ko ngo mwana kubere salary mulungi nyo
5: tumuwagira
4: mulungi nyo kubanga sendarubira muzo ne emugu bigo byogendo okugwa era bajja kusekerera kwekuremera ku salary. Dokta nga wasanzo mwana miyake tanu nga liku beri. Tuwe nza, tuwe nza seka. Kapata mfitafuwe tisekeri wa kuchara.
5: Tumulia butinduga,
4: Yizala chichino, chizeze ngele chino. Wakati.
5: Nituza na masu na wayonsa.
4: Katino msala wegu tuwe guli. Tuwe no gugube na unga tukufuna nga gutu yamba. Na batata mafuna kumilimu. Gutu yamba kusobola kutani. Kwa manye yungu etebi, obola liye mbibu. Bantu tuwezi nga kusalari. Kumusala. Nchabala wali bali employed. Kwa hana kwa tu msala kwenye kwa yamba kwa elevatinga from that level, yu kwa elasarele ana, ugeende kuleveda. Ya kuwaga wa musala. Mbo chino kwa brambu wafi. Ya chino kubila kwa komeko. Ngabo tulabie kumwana ayonka. Mbo chibila. Nchyo mwana ayonka, tuba tuluwana. Nti mwana uze miaka isatu kubeli. Tutanika fenoku wa mama wa magezi. Kusharo. Ntutuwa hukamula. Teka tutuia ya asokoloko. Netu gaya nti mbele ye miru ye chitiasinzo. Kusinda mungu ye jia undamu. Obuomi biateka mbele. Obuomi ebiru ungo biateka mbele. Tuwa ina miru. Chino nchidamu tuwa ina miru jogenda kusanga mungu yenkana mbele.
5: Mulaifu mzizo na. Na.
4: Niyete chitechite gizamu tugena lima lako miaka habili.
5: Kade budi.
4: Ate katono. Kati, butu, obudu kumara kubele wabutono. Boi no kumara ngufuno msara.
5: Tuwavulile banga tono, nitutengelele banga tono, nitutambulile banga tono, nitudukile banga tono.
4: Wabila kumusara.
5: Naam.
4: Looza kusepu edako.
5: Walu udakao.
4: Looza kukukwe kuzesa.
5: Naam.
4: Kukusasura bantu msara.
5: We wow.
4: Tuba wali ku mindset.
5: Ndaba yebintu.
4: Ndaba ya feyebintu.
5: Nensala u.
4: Nensala u.
5: Umanyo luo kulaba. Nosala u.
4: Tugambi nti guwe sivide njigiri mugula mugu kunyigiriza.
5: Embera mwodi guwajiri na kechi sumuruzo.
4: Guwajiri na kechi sumuruzo. Guwe sivide mu. Atuga ambati baku yambi.
5: At times we are captives of our own captivity.
4: Dokita manjo kena kuwacha pati mbaide mwake chokra mwaka kukamata.
5: Yesebo.
4: Umana no ya amanyi gako zesa. Okusonda ka center atandike business eye
5: obwongo nobudde
4: singo kunyumira twelekereza banange
5: binji
4: ngatugenda ofuna obwongo zafa busoka osingana buli muntu nga yelekereza
5: abakazi ababasajja
4: fena
5: mere kulya kunywa
4: welekereza buli kamu
5: disco twala tugende
4: obwo ine kirubirwa chaga otuka
5: omanyi tulina ne principle of life ze tunyelera ko ne mungu yenyintu atubera mutano ngabwo sabirira
4: ebwe tumaro wangu ro wangu
5: mungu ne tumwela bya
4: kiteyo tujita banange kala kita atabuli buli business usanga baba kali ka garage ba mulese ku mungu sayamba ka amanyi ga ko so kubera independent okuyigo kubera ni na kati bana fubaisha batusinga ko ndibwe bwatu ka kuwangu zwati ngagenda ku budda. Bwamalo yaka jiko ngalunya ngalunya fork.
5: Bwava ku fork ngalita ku chop munobuti bali so ujisa buti.
4: Tawumula.
5: Olumaliriza onga atagenda ku chidako.
4: Bwafuno bwangu za sigarage aina cha gatta. Inje uluka. Mindset yeye itwa bwane bwani banda fa bali mosi. Boyogede ka bachali.
5: Fetu kuta bali te bakuta.
4: Fetu kuta buchali.
5: In fact tukuta twekusa.
4: Twekusa. Nga buchali. Nonsinga nanga abivuddeko.
5: Nanzi nzo ngondi kochi manyi na unzi kachiri nente keri.
4: Osingano musajja nga yalia sita chiji na ego kufuga nga amanya kateka kati nga kori ya boswe nga amanya ya boswe kufuna takise tuwache chokila kubanga jemi mja feutani kila mjitu vila
5: naam
4: lechi zibu nyo singano wana boda mumi yake etano nga taida pichi ye ne ejetaro kali waito 10 ubaya byaongera kendala yaongera ko bakazi yaongera ko bana yaongera ko bulanzwa byagata ko byabiri bituga byokwe kusa
5: boka bira bakazi bayisiza mu murirawo
4: ibi munywerezawo byagadako
5: yeteka kenjegere
4: yes me yamadu yamari ko samanje ne buno kwanguza afune mfo cyo bwongera ko amatidena bo aranze kuba mu comfort
5: Umanyiti wa miaka 5 sawa ya lili ya zimbe nyumba mwagambia. Nizo kuwa ya jizimba wa miaka 2-5.
4: Perfect.
5: Ngali mwa 5. Ningi nyumba jizimba. Aho na wona bafe. Atenga te ya jizimbi la miaka 2-5. Checha atuka uwa katia ungo mazo zimbe nyumba paka kati woli. Checha atuka uwa lio mazo kula taxi kutuka woli. Checha atuka uwa kuboda. Aba fe. Wali unga wanochete gabacha kuogereza. Ii, wako lange vitu. Leka kati uwa malu mufuna. Checha atuka uwa. Biche bituka uwa katika tia uwa. Checha
4: atuka uwa embozi jo nyumi zangaba no. Jini mfunu wa msaja
5: kasa.
4: Inda nywe inda mura
5: biya. Na nizo mkati mkwata bulunji. Ntele di.
4: Ocha mkwata bulunji. Wafuno uwa mzo mfuna.
5: Tunuli la current situation joli mu. Manjiwa waganda baline njogiri ya waganda mu. Nti before sebi ya kawelege.
4: Nga jiri ya ukuru.
5: Wacho gede. Ogami ochi?
4: Kawelege.
5: Yesebo.
4: Nga jiri ya wawo. Nga jiri ya ukuru.
5: Teka kedia.
4: Edia.
5: Ok.
4: Nga jiri ya ukuru.
5: Ono nyantondo. Nenga fungiza. Obudi buna tunatiru kubanga ate uulira. Ona uulira ate guno mwaka biche bigendo kubanga vive mbuga. Ona tegira eviga mtu. Wama basajia bate geze nkula kula na yafi. Mwena batu uuliriza no. Abantu wafi mwini mungana fi atu akuwa galinyo. Na li daban. Yumu kubasa gali ndoza kubasa South Africa. Abali Massachusetts. Waluo muganda wafi. Wamu itamutesa sila Shafiki. Ali Mombasa. Wamita mtesa sila Shafiki. Na uo abali ya Mombasa. Nga mtu uliriza nimba mtuba sabanti. Program tojisuwa. Yongero jigabisi za abali. Suru kubanga fina tutambula. Bwetu nabanga tutambuli. Wamu vino vina vitugeza koko. Gera bia kukuma okaka santufuna. Nkula. Umalozifuna. Chigende wa Shafiki. Chijia kubachi mazo kubanga chitu. Kirira dala. Tugami ndaba yebi ntu ye kwa ula kubalala. Embera mwoli ojini na kubufu na njizibwa. Ndaba yebi ntu nensala weyabyo. Ye kuchusa nukanti kanywedele mumbera mweli. Ubaka mbele mmativu. Necho chenina. Woli si wabi. Na yoli na binji vyo soboro kubera. Sengo na kaka santi vyo olina nokiri santi. Vya nina binulansu odo biko ya miyake vili. Mumiaka mukage jijan soro kula chinibwe chinibwe chinibwe chiti. Luwache mumutwegu olina muka yumba koka. Luwache mumutwegu olina muka pichi na kamoto kabi uka. Luwache mumutwegu olina munti mukazi nabana. Chechikulu. Ensi wali abaloto kukola kampani zifuga babi antu mili mukakade kalamba. Walu abalote moto kukuziko langazi ya mbaba antu. Walu abali mukutonda we bintu binene ngatine bino byolina ngabula mbwa bulijjo manzina njo manyoto mugwanga lya fimulimo omuntu agamba nti abana bange basomera ku somero lye jindi basasula milioni 2 nga ye priority jayo gira ekyo bugaga kya singo kubera nacho lwaki twenyumiriza mu expenditure nene ze tulina dana to kutonda yisobola kulivinga abazukuru bafine babanga ati babira mu bulamu obwamanyi yesebo
4: so muganda fatu uliza leo tuize chigambo chimu botija yote ya agenda kuja yo tewe kusana chitono yes ate tuchirabe unakorwa ero nti fetu esibire njegere mbele jetulimu
5: aba kuloga basereza ligenda muga
4: tutunawegira government wano
5: aba kuloga
4: tutunawegira kwa police maker tutunawulide gwengo omuntu
5: aba ganyo kusabire duwa na aba kuloga bali mukuwa just mazi mukuga nenga mubyo na obado genda muga gwe
4: it's you gwe muna fe gwe
5: yesebo
4: agenze mas no kubera anti were message okubera ko wotuka wale no muuliza mulunjo nako rwairo
5: yesebo
4: kiriza tukwagalize onako lunjo rujude obwanguzi ne mikisa
5: wow
4: bitambulenga obisubira bulamu butambule ilobele mwanguzi nyini tutugenda mas no kubera anti togera ko onako rwencha bera omukwa abasalawo mu nsala wentufu twagala ku betu ndeda bitugenze masu nokosa batogedde ku milimu gya abantu
5: naam
4: wenzo kubabwe siboto boli atutegeza gwe onza nokubagwe ne chiganyo okutuwa ku level dako mutufu nga sija bogede ne ndanaremira ku gundi rwensonga bweti kitogera gwe ne gwe muri mu ndo manya mazima matofu ku kitogedde ko umanya amanyi gwateka mu gatona nafuna echo ne gwotadde mu ngoma zo chifuna
5: wow
4: katira gwosobola okuwe wako kituita okwera mula osobola okwera mulo bulungi nnyo tuchikulekedde ekyo naye tugambye nti tukozesanya amaanyi maanyi nga tufuna obuwanguzi bwaffe obusooka bwe tumala okufuna obuwanguzi bwaffe obusooka tetubuyigira kugenda maaso tukoma kweyo enjawulo eri wakati waffe n'abafunyi era enjawulo eri wakati waffe ne bannaffe bwe mulaba muwesita abazungu bwe mulaba bakyerupe omuzungu asigala ali ku mulamwa asigala agoberera kisinga takuta na kitono
5: omanyi omuzenyi vugendi ku kigambo manyi nekanyumira nnyo kana katalike kamu nti tukozesa amaanyi manyi okutuuka ku buwanguzi obutini mu ntandikwa naye ekibuuzo kiri nti omanyi amaanyi amala gye tugakozesa okugateeka tugakozesa oluusi okulwanyisa abalala ne tugakozesa ffe bennyini okweyimbira obuyimba obututereka mu tulo ne tugakozesa ffe bennyini okunenya abalala
4: shukuru mungi nnyo okwebaza omutonzi nosinga n'oli ng'akoze ekijjulo ekyebaza obwebaza
5: essebo
4: muganda wange
5: naye nga nekiyebaza
4: kibuusabuusa
5: abatakisi abalina akazi omuze simanyi bali ogugenderezaako otambulirako mu takisi bw'oba ng'oli wabweru mukwano n'awatali siteegi ayimirirawo naye kootuula bw'otuula nvira kakkana maama kakkana ate fundamu bw'oti fundamu
4: butakisi
5: ejjudde batya
4: takutana infact bwe kibalina n'okuyira naye bejjudde era amatu gasigala gali okulaga nti
5: gwewa omunda takuwuliriza gwali munda omala guni nagambye nviiramu wano towuli takufa naye wabweru omutwe edduka kwayiwe nga maaso gamuliwe
4: gatukundakiddako kikiri bweru si munda mutakisi
5: ate tezijjula
4: kati naawe ekiddako kyo tekisi kyekyo kyoyina
5: yesebo
4: kyotanafuna
5: kyotanafuukanam
4: ekyo kyoyina
5: yesebo
4: okimaze kyotanafuna oba kyotanafuuka
5: amatu n'amaaso
4: kyoyina okusigala ng'ogoba
5: amatu n'amaaso
4: olesa ensonga ya takisi
5: abaana abo nze baagimmenya
4: abaana ba takisi example nungi ku kukyusa obulamu bwaffe
5: yesebo
4: bwe omala okubaako kyofunye tomatira nakyo
5: bano abali munda tacyabala
4: oyina sigala ng'ogoba
5: obulamu bameka bataane leeta onagenda viiramu wali mama funda tuula ngejjudde nti tuula onagenda viiramu wali
4: obulamu bwa takisi oyo kondakita bwakikola bw'oyina okola mu bulamu bwo mufunemu ekyokuyiga tonyiga lwakubaako nyigiriza
5: lesson
4: abaffe gwomatira ne bakasitoma be bwakafuna dokita nakunyumizaako wano nti osiŋgana omubuuka anyuse ku saawa mukaaga olwokuba kikubye
5: musanvu
4: abadde akola emitwalo tugeze 15 lunaku
5: mungu
4: abadde agalyawo diwuneja nakuba akakadde oba nakuba asatu agawanonko n'amaanyi gaggwa mufakta yinza nosigalawo naye nga takyakola nga kwaja abadde akolamu
5: client najja namutunulira bwati
4: yamatidde dda omu nazingako nadduka nagenda nfa kyawo mba nyinyusa
5: wena kikubye bwe nagambidde ate kati wano mba nkola ki
4: edda
5: nagenze bugenzi sokamala okwejjako negundi
4: nakuba nkola kati gwoba kyala ekyo kiwedde tobali tokolanko 3 lunaku ogakoze kati lubiiraana
5: setting endala enzibu
4: setting alikodya
5: lwaki obeera omanyi lwaki omuzira lwaki abantu baba balina neggolo nga ziriko bakye batya nga bala shape y'omupiira nga January eri bwetyo February eri bwetyo March eri bwetyo obugamba nga tegetizo zenkanankana ye nno bwe ziba weeziri abamu balina okubanga zaggwayo dda ebisomooza mu bulamu weebiri era ng'abalina obbimalawo be baffe bw'oba tewejjaeyo bw'oba nga tewejjaeyo teri agenda kukwasaganya kakasa nti akujja mu mbeera eyo mwoli fuba nnyo fubira ddala okakase nti wejjayo ate era ebintu bitambule bulungi nnyo sofi mpima ku mukutu atumbuddagama songa bimala ti nsi abantu bafe babeekabira olwomukyalo eyazza eggulo nangamba dokita tubeererako ddala ntumira sozi omugambe tunyumirwa ddala enteekateeka eyo omwami wange bobukokola we nemugamba nmbulira nze mpulira kyogansiwulira Mugamba njia mumira kare no omuchalo yewe kavira yi muchala wa na uninga vira kavira yewe bali nyu ajati tukutumide kwenye josinzi labani bafabali waneno wano wano inachiri bimaya uru ajabeda ungo uliriza usinzida umwe bali nyu kubanga mutumbo dienteka tekeni ya kula sente yewe luna kulubabwa mande mpaka lwa mande tetu umula kubanga tujima nyite vitu wala sente tebi umuza songa na fabaziga tekitua kubanga tetu umuza umuza jovu
4: babede bulu njubira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambike byo bulimine byo bulunzi mugwanga wandiye kula kulanyizotya emikisa gyo kufuna nsimbi giriruddawa yaba fei abafunye sente boba yisewa kola sente kati jiwulirize nga bulirunaku okuva kusawa 10 ezo kumacha paka sawa 10 ya mwezi okumacha tandiko runaku nebirobozi ebipya mukunonya sente mu program kola sente
6: kola sente, kula sente.
7: Ibigambo kubingi nyebyogira munsi naye kama kurunga bujoli usirika tulirizanga lugambo twadanga muna baba kuogerako bajja kuogera bagweyo etu yamgi nyo okutumara kebido uozo ne stress atenga watu iga ne dini ya fe tuninga nawe ojivako yongeza yongeza
8: akadimikale ndio yowe kagwera yo
3: eno ye program intanda kumacha gulukuka nesubye pia otandikulu nako ngotegere dini yo intanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha intanda kumacha ngekuletedwa
7: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Spam Flour
3: ngawuluwe mne
9: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226 amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
10: You're in the mix.
3: Mawulire ku mawulire.
11: Mawulire ku mawulire.
3: Iliyafayo.
12: All day long.
3: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
12: Yo.
3: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe.
13: It's your boy, right?
3: Umzandiga. Yewunyisa.
14: Ali ku Pale FM. Wena mukwano gwange akyekomedde kukula eri omuntu wa bulijjo. Kyokola munnange kirungi nnyo. Kye wasalawo. Wasalawo ekintu ekituufu ennyo ennyo nnyini ddala. Webale kulaba nti ate okyatwekuumiddeko ng'ate otwagala. Dakiika ziri bbiri zokka zezivudde ku ssaawa ziri 11. Lunaku leero lwakuna. Ennaku z'omwezi ziri mukaaga. Omwezi tuli mu gwa 8 oba August omwaka 2026. Ku kalenda y'Obusiraamu ennaku z'omwezi leero ziri 23. Omwezi tuli mu gwa 2 omwaka 2028. Muli mutabaganda bange mukulikeyo nnyo mu program kola sente. Nabagambe eyo yo eba yabafunyi ayagala okufuna oyina okulaba nti ate eyo ogyekwata muganda wange ampuliriza. Na wishito tugenda kutambula paka sawa egenda kubera emu tulina esawa nambi ya bili na ye elimu zilimu obunyomero obukugasiza ddala obunyomero bulungi nnyo mukirize mbategeze nti nze Muhammad Yusuf Kinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bwakedde gwe bakeredde obulungi Mukama Katonda era obanga ozukuse edduwa esomwa ogimanyi alhamdulillahi lladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Eyo nno oba webaza Mukama Katonda kubanga okimanyi wetwebaka aba akuggyemu omwoyo akuggyamu omwoyo n'obanga mufu ate kati wagukuddiza abamu agujamu na ataguza kakati gobango bademu abo abeva senga balamu naofa ateno zokuka katino boyi nokulaba nti munange omwebaza mu ngeri emu oba endala njagala tugende ku wano mu kanyomero akasookera ddala mu sawa za fe ebiri
3: amagezi lwombo wano mu program entanda kumacha
14: Muganda wange ampuliriza ne bagamba ensonga zino zimbaleetera ziba zaffe ffenna era nga zitubuna mu bulamu buno tukula gye tukulira yonna gye tuwangaalira tusanga abantu kizibu nnyo okusanga omuntu okukula nga tayina bantu baakuze nabo oba baasanze era okyo olabanga bw'omala emyaka nga kkumi ku kyalo kyo nga tozzeeyo abantu baba tebakumanyi era omala kubajjukiza nze gundi mutabani wa gundi ne balyoka bajjukira nawe ekityo abampuliriza buli stage gy'okuliramu buli mutendera gw'otuukako kano kagenda eri oyo amanyi nti buli kadde we kayitawo waliwo enkyukakyukeze ejja mu bulamu bwe neweebatezze waliwo enkyukakyuka eyoweteekwa nga ffenna tulina okugituukako ey'emyaka jjukira buliwo okula mu myaka okula mu ndowooza okula mu ntegeera era kyova olaba nga w'okola ebitajja mu myaka gyo era tukugambako nti ebyo nno eyo siteegi wagibuuka eyo siteegi yakuyitako by'okula tebijja mu myaka gyo kitegeeza buli w'okula bw'oti wabaawo ebiba biteekeddwa okukyuka buli mwaka oba walina okubaawo ebiteekeddwa okukyuka katuddeko ku sayidi y'emirimu oba ey'ebyenfuna abampuliriza kkiriza oba gaana buli w'oyisaawo emyaka nga ekitono emyaka etaano tukiyita ekisanja wano mu Uganda buli w'oyisaawo ekisanja nga tofunye ku mikwano mipya ndi ku sayidi ya bizinensi ensonga y'emikwano egy'ekimmemmete eyo si gyendiko kuba jjo tegisangika emikwano emishyalinga bizinensi buli w'oyisangawo emyaka etaano nga tokyusizzaamu oba nga tofunye ku mikwano we mukola zi bizinensi ne mu bulamu obwa bulijjo g'omanya waliwo ekibulako era ono ogenda okulaba onagamba nali China ono gye namujja omwaka oguwedde n'abaako kyamwongerako ono nagamba nabadde mu ssomero myaka esatu emabega gye twesanga twatandise bizinensi ono nagamba twali mu katale ng'alina bino ebyenjagala n'ennamba ye n'engimujjako twatandikirawo tumaze emyaka emeka emyaka ebiri kitegeeza nti buli w'ofuna emikwano emipya mu byenfuna ogenda olina emikwano gy'oteekeddwa okusuula egitakugattako olina emikwano gy'oteekeddwa okwerabira togikyawa wabula gy'otateekeddwa kuwa budde olw'ensonga tegikugattako akadde kaagyo kaba kaweddeyo kabeere ggwe kabeere nze ne wemba ndi mukwano gwe waliwo akadde kentuuka ng'ebitugatta tebikyaliwo nga tusigazza salaamu na kamesegi kwebikira nakwebuuza ng'obuze nti gyendi kale beera bulungi kitegeeza waliwo kati ate emikwano gye nkubira essimu buli lunaku waliwo emikwano gye nsindikira meseji buli lunaku kati gye giriwo era ekyo ekikutuukangako ggwe gwe bakikoze tonyiiganga naawe ng'ate weenoonya buli kadde emikwano gikyukaŋŋana gikyukakyuka mu bulamu bwe butambuliramu buno gikyukira ddala n'ofuna emikwano emirala egikwongerako era ggwe obeerawo emyaka kkumi mukwano gwo nfanfe tulawo weebuuzi akugattako ki ojja kukakana nga tewali nga mwenna muli awo ludo mabala mipira na ye mikwano ejaddala kizibu nnyo omuntu mu business side za business mpozi nga business yote yeyongerako oba byokola nga tebyeyongerako emikwano gikyuka nnyo era ekyo yino kigumira manya ogenze mu nkulaakulana ogenda kumutendera mulala abadde asuubula endiboota kati oleeta kimotoka kiramba giri emikwano gy'endiboota mu owiina oba ogisigaza ate oba ogenze mu bakonteyina ze nnamba ziziri ku WhatsApp yo kati obulamu bukyuka weebutyo nno mukwano gwange era naye tudda mu bulamu obwaffe obwa bulijjo waliwo

0: Ya mipira weekend oli mu mipira ugenze kusanyukako kalaba kapira akuzze mu birala akuzza mu byabakazi tokya bisobolerako ddala naye nga muli myaka gye gimu waliwo emikwano gye tuyina okuleka olwe ndowooza yaabwe nga ye takula mu ndowooza ng'emyaka mikulu mwenkana oluusi akusinganako naye ng'endowooza takyuka ngajja kubeerawo paka ngajja kubeerawo nga walowolereza paka buli kadde oba tuli ffenna mikwano gyange oba tuli ffenna baganda bange kakati mu mbeera yonna yonna omuntu olina okubeerawo nga endowooza gy'olowoozaamu eyina okwawukana mukko era wetuuka akadde neeyawukana wetuuka akadde nolabira ddala nga eyawukanye ampuliriza ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo olina okukigumira olina okukigumiikiriza nawe ekityo ndowooza akaseera ako ofunyeemu ekyofunyeemu okifunye atafunyeemu genda kuwengatto gendako kuwa engatto neyongeddwako Sheikh Mayambala tugenda kubeera nga ate tutambula naye mu ddakiika zino insha Allah ezisigaddeyo tugenda kutambula paka we tutuuka wali kadde akeswala insha Allah nga ayina ebigambo byatujjukiza
1: Inno yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunako mu puroguraamu entanda kumakya
2: audhillahi min ashaitaani rajimu bisimillahi arrahmaani arrahim alhamdulillah thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi salallahu alaihi wasallam rabbi shrahli sadri wayassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma baad

0: عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: Okay, kuna watu msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti, ne kuna watu msamtano bida sato nkaga nkaga. So wano kumpelezo buwele za obubaka, ne mbosoma wano kumpeo za radio.
1: Tukwazi tuwa kumala uo
2: etemu, elie fana nyiri za buweli tiyo. Elie kubanti omuntu bamuzingiza ne bamutaba nange, oye kango mjeko. Nebano abavubuka abaskambula obusimu kumacha, abaskambula masimu, omuntu ajena kulijja kandoya. Na ulira kubajita Amerika, abambajita bajita akabadia, na kulekanga manya agajiye, na yenga atute bibyo. Choka abantu abo, ata abantu abamu baba manye. Kata abantu nzemba densa ba, kwa abu beboba mumanyi, mba mutandikira ko, mumanyi timwana wagundi ya kolo mzogo. Chokanto olokuwa mwana wagundi chajja gambo wako awowe wabere obuzibu abo musoke kuabo bayo tamanya abatu zindikirizo obuzindikiriza ngaba se owori David abo bo government mutuyambe ko pale FM hello.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Mwe balo kuweleza
1: sebo
3: ono damba gashiri ndio sitabali.
2: Yes sebo damba
3: kakati mumbeja okufa kutaka kuweka na ye okukendeza kukale kumbeja angele kukua uli anta abantu baini ya minya na eba kutuzo kutambula anga chinomu baata azisa uvove waka tunayo mtu wakule kila kuo jiva kote na sisi chasa kuo utakutuwa la kutuwa ziweva tiyo so abantu wa igenti mtu wabua kwa ze minya wako wanja ulo kufinga kubantu wa balala
2: bali okay.
3: Kilao kutambula ango umomu mkuna yo mtu nakuwele kila kuo lini waba nakole chinto waba inako akamutisa.
2: Okay, Rector, wasuzotia, subira wasuzotia mungi farida chinene, nawe wasuzotia. Tukoze tuyo kumalao etemu, tuli mubanje basonga, etemu ye chika, echaba fesi, bachi fesa, abadja na kubako, chaku jako na akota.
1: Netu ina polisi, oria yogide kucha kamera. Tukirizganya na choni chalibadobu ulia na chochi tuyamba.
2: Na ye kamera.
1: Netu inane polisi za unangambude ngobo.
2: Na
1: ye manyetino
2: kugena kukamera omusangoba kumaze kuzibwa. Tuwagala kutangi ilabi kwa rabi.
1: Hanti kati abantu ngabo ibata ndiko kuatibwa. Kwa nalabiyeko.
2: Balalaba ingira
1: kwao. Mvubu kaili nyari endo zari ya tiki yanga ye yanga mulo. Ya singo kuzisa. Atali yanga mulo na manyidwe nyo. Na yo kumu kubale tuduwa mkoti unakule gulo. Abujuli zobamu lumise ya ageza kukwe wakana wabadebu wa kamera. Kabula gila dara ingwe zibamu kwa atidamu. Nevi ya laga mkatambi. Ntiabandu nga wabata andiko kubanga wala banti kamera zikola. Na wabata andiko kutia amu.
2: Okay.
1: Okusingo kwa uzanti awaluwa kamera na yete jakola. Ana chochi nafuya mbiyo kweri ndavya abantu.
2: Kuna watu msamfutano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti. Ne kuna watu msamlana bia sato nkaga. Kaga pale family.
4: No gamba mtu wa polisi ndio mwanu no bana babi na noti nga down kwa ni alesenze gundi mpe namba yeye simu yeno toyo akusanga mkubu kama doparo rugambo ku polisi ndi siku ati wakoze goraba ne batandu kutukola kubula chitufu nyo baganda bangi tuli potinga na yoke nukudayunga mwana njini ya nzano kukubile sisi mungate tujimu wangaku Nagamba haji wakoze chino, ne chino. So, polisi ya fete kukola na ya amani.
2: Okay.
4: Mara nesu ungeno kanjibarake. Wade wake wange wajawo mukazi mularuchi, luka mungezi. Abana ni wage na kupolisi na waliporti. Mwa polisi ya bagama mudeyo kuero si, evi tetubi kola ku.
2: Hey.
4: Mwa mbraba alimu nyumba, na hiba mwge tebabi kola ku, kati polisi ya kola kubichi. Nafe tuwe kume, na hee chigabe chusenga polisi jivamu echecho. Abantu wajia kugwa hu. Salamu alaikum warahmatullahi.
2: Walaikum salamu warahmatullahi. IBK, oyetemu risuse, elie chikawa echecho. Bamu zindi kiliza ni bamuta. Tugendo tegera nga mtutumufu. Atunoyo tuwa tuyambidua kubaba mtutumufu amanyidua. Ne walubanji viva zindi kiliza mungeri weba tunibafa. Tutamanya kubango bosa ngol yao mtu ainzo kubanga tategede. Abakari Sadiki agambia kamera za fe omugaso gwazo tetugulaba. Crimes happen and we are told ezecho echifo tezikula. Kakati hao na yene yebuza chikonde buwa chichiruwa.
5: Salamu alaikum.
1: Walaikum salamu wa rahmatullah.
5: Salamu alaikum Joseph. Chikulu kuziza njaga. Leba taziza njaga tuwali chijakula. Kumanga mwini mwini tundu yivanyela mwini njaga ngaba. Kuluwe di tundu babi mani. Beba gira gira mne baba kanga ne baba yola ne baba tola kupolisi ne baba wasente ne baba malane baba damkifu echo chenyine. Kache mbele nze kugwa wetu. Na yesu nga kivawo, uo yawe mbele ya kutere, reda tebi yaba angabinji nyo baby tiyo.
2: Okay, waliwe ya weleza mesiji nagama antichandibanga, oyo ye, biyaba devi amo pira, biyibi amo lete decho.
1: Na hee, tulabivanja, wanziba tusibu wako.
2: Nyeranga mbe, sidikiri agamba, yasu ubiranti, biyamo pira, biyibi alesa.
1: Nyeranga mbe, biyamo pira, ila, mkwata, obwe, chukuru wajichako le duamu, chiza chilabika kemfunde zuwira.
2: Bana ni mtu tira obi wafe. Obi wababu sagwa.
1: Chize chila vike mfunde zure. Chitegiza ni nacho chiba chibi.
2: Leba ntubeba kabati ya vechiru. Do those people even sleep? Nzawaru vintubye nezira une neunya. There are some things abantu biba kula. Noe guza funatio tulechiru. Baba tibiba kabiba nubeba tugamba nganti. Abaya kasawu mtuba kasituka. Gendo kule. Wabi kulo utia. Watu. Waroji waswa chivatu gambe yeka wembe. Mbuya sada kwa mwana wa munde na yevu ya yu ya kanga uwa wati ya mga situko gendo kuli. Situka sebo. Wakata I'm just thinking. Oizo tiyo kutomutu. Noga kali wageze kwa gala kuba kumurumia. Ngatodi nechigendo la sichi ya kumuta na mara nafa. Mulio uchikuwati uchulirota. Nete mwelele ya masaka kwenda linku gamba. Bana batu. Ya masaka. Aba agenda kuwa mbairo mare. Ne batu kane ba mutuga. Olina gamba. Tuwa kuwa titagali ya manyo. Tusipa kumugua. Ntugu kasuka waguru. Olumemazo mtu watene wa mutaka yu bagamenti yetu ze. Kwe gamba evi ntubwe evi tiyo. Obute mwogu lingo wechikawa echi tiyo. Bana batu. Oyo wawo mkute. Amnae. Abebe okolinda. Abebe obuyenza. Wewe mtu wate ungo mkute. Oli ya gambi anai for anai, a tooth for a tooth. Hello. Wanji? Kunotu msamutano mwenda kuminsafu mwenda noti, ne kunotu msamutana bili asatu nkaga. Tukwe tutia okumalao etemu, edie chikabu echitio, omuntu wakuzindikiriza na kukuba na kutu na kutuwa lakue bibio.
1: Tuwa ina uniba na bata ambulanga mbudo wemi sana angaba kubaba abantu. Henga tewali wabauli yao chikolebua. Okutuka hivyo kwe inda hewa ateka mwa amanya genja
2: uwa. Nivike ndera. Ok. Pale FM hela.
4: Mumbe jasara mwalekum warahmatullah.
2: Mwalekum salamu warahmatullah.
4: Amanya ngeenda kari koreso wanga. Na kenja galo kubo ya kuwanga tina mkuzi wapke. Mesonge so kira dalobari luka kumese jinaba kubea galo. Kuno njiri zako ne kumoguduli kubea gala. Waliwo beta yagala nga tegina kudde.
2: Ebo gamba.
4: Olwaleero waliwo wano we mutulu kigenda kwogera. Mubina ebyokwesimbawo byennyinnyini n'abakyala yennyinnyini abantu baayina wano. Bali manju wange. Bakyamu nga bw'otuwulira naye tewaliwo agamba nti yamwesimbyeko nga buli yenna omuyaya agamba nti oyo yamwesimbako tasobola kufulako.
6: ngati wali yamwe ndiye naye mpangange eri wanu manju wanu akati olwayo nga muganda abadde ateko nadhari abantu abaana baffe ffe tubazaala naye buli omwaka ndeka tondeka bizibu kati embeera neebeera nga ne gavumenti abantu bayeeba nane ebiko byeteekamu sete ngaoyo yakulira kino ono yakulira kiteoiweki ono yalina bangi baba manyi ne gavumenti bebamanyi era be batottira abantu ne gavumenti yenyini manyi salamualaikum
7: abangi bwe basonga abangi bwe basonga abangi bwe basonga bwe kyabikira abangi bwe basonga mu program etuli omukeeze
2: okay ibika agambye polisi weba eyitamu ekoma ku main road tayingira munda osa agamba singa oba osanga eyingirako ne munda eyo osanga ebikolwa ebyettemu bwe biti byali badde nga bikendeera pale famena
8: omulungi ku radio
9: hello
8: yes sir
9: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
9: mumbe yakora musizza nyabo
2: nange ntyo sebo
9: akisonye wa mpoze mumbe yakaba nyabo na ye
2: yes sebo
9: kuombera bwetu anje yama nyango amanyango gira kubanga allah ya ilofa ange sisi ya kwekwe kanje bamsha sheikh muhammad abdul hamid mustafa
2: yes sebo sheikh
9: Amir Mbizinga byekome.
2: Yes.
9: Mushenye yumkwezi musozi. Kakati etemu akamazima ketulukuliriza kitagala kumazima wemba manye kitamu sagala kusonga mu. Songa atemba akirira. Okay. Wemala kusitendeza kati mbono mkuna gane nti manju we manju kati manju sitegele nti uwa alibuwezo alibunyarigu alikasenta alibula liwa kunonyereze wa kutubati natani kwa kuyo kunonyereze kwa kala kuita wembi rangi yu abantu veto gerama zimamu kutia Allah uliwamumu nzikiriza ye ushanga Allah kwa naisi za kijewe mchamu
2: okay
9: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kare wote sotia tulimu banjo wa songa njagala yomu kubi wa simu mwye katulabe tumazewo tutia etemu ayikolebwa abantu aba bachala chimpanje bosango boli aba chifesi betuita ba chifesi kati no waliwo abali bakasoro group ekawempe yo baga mbanga abana bali babana babantu banene mbu
1: yes
2: kati bole begamba abekawempe fetugenda kwekolamu omulimu wetu kukwatira kwetu tedi bya kugamba mwana wani twagala ulira ko kubulumi olwo obutalo abana bo
1: yes.
2: Ebe kula mo muri mubonga be kawempe. Erango eba kumanya eba kukwata ko weba tugotoona. Na yenga atafa tuvumirira okutwalira mateka mu ngalo. Nebo bagamba che kibayambye ko. Okubera ngembera mubwetu.
1: Kino tujja kisababa byakwerina nti abantu ngabo baba bakwatiddwa. Bakwatibwe nga mateka bigaragira. Olesho nti
2: che
1: kiretera abantu by the way kati ngabo ogambye echo. Abantu okutuka okwisira obo bagambe nti tujja kuteka ko bulumi nga abalale bwe bawulira olw'ensonga baba alina kye bakolawo obuli ne kigaana okugguka ne kakakana nga abantu abakwatiddwa ate ne bateebwa buteebwa
2: okumanya bali baali bakambwe baasala n'entotto bakuba olukiiko ne bagana ati olukiiko mu byogeramu baamwerali ne bagamba nze n'amaanyi mwalimu bakanyama balenzi abasajja balina ebiwago bagamba ojja kwambala ng'omukyala bwesibe gomesa nti baali bagiranye abakyala bamanyi n'obubaka abasanya wana nga bumanyi okukabasanya ne bubba bagamba nja kwefuula ng'omukyala ffe tujja kubeera wali mu mayuuni tujja kubeera wano weewati era ebyo bwe baakola ekyo bagenda bakendeera abaita bakasoro group mu kitundu kye Kawempe naye ffe tukkiriza kutwalira mateeka mu ngalo polisi twalibadde mukola nnyo omuntu gwa asingisiddwa omusango bwe gutyo ne mukitulaga nti kyekyo kikoleddwa
1: ate oluusi n'enkola y'okubanga ggwe alabye ogaane kuyimirira bulimirizi nti nange bayinza okuntuusaako obuzibu olw'ensonga oli bwe kimutuukako naawe gwe ayinza okuddako
7: abangi bwe basonga abangi bwe basonga abangi bwe
10: bakawakada kasangwawo abakenkufu mu butale bw'ensi yonna bayita ba YPA oba bembuzi bakuletele chichabanga umu kwanga okoyo kulundo uvuzi obutakula wega kutanika famu yembuze yorulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese kuzisanga mu IPF farms atengwa taina taka toina bude ewa maba bibabale siri oba wakowo kwele gane banaiba jangu IPF kulundi de wega kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msavu 07 000 007 oba 0 000 3 5 bachari yako kwa IPA building rubaga road ni nansa na naruvule kusiteji na wayekale takeri okupangisa holu ndireko oboli mireko IPA yebi mala school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere muwebale kutwesiga okubamu mkome pili mumu na

0: Opal FM ekuleru muntu wabulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabale tuliriza nokutugubira munywanyi aliwo nawoli machaga onaku lwalero. Nzo mkuguru kungunu wakutu usako na terabio nabio geno kubante uri onaku lwalero. Program the inside story onaku lwakuna MTN banda fabu bebatule tabuli unaku lwalero batulese batulamuze natei ensi yona natukubulira galiwa agatambula. Tugenda kugenda mu kagoromoro kubanga Irani yalemeddeko ayagala kuchajinga basajja. Irani ayagala torofi ayita wasa Sulemu muteke mu kitabo yeyongereyo tugende. Kakati ngenda kubulira enteekateeka za Irani okusoloza kagoromoro tulina bye tuongedde okuba nti obuli awo tutegeera aside yawo omukulembeze wa America Donald Trump tuwamu anyize agamye nti buli yayogedde nti America talina byakulwanyisa byamuweddeko amutwala mu kkooti bagenda kumuyiga. Obulidde mu nsi lukwe baba yiga babyogedde bamawulire ababyogedde nti America ebizuka bijiweddeko kakati ruba kerede Trump agenda akulembere gwanga lino munda tali mugwanga munda talimu aina wayekedde kumulirano kyokka tugenda kwongera okubula ebimu ku bigambo byayogedde agamba nti temunnenya jeno Museveni aina kyagambye naga nti ekyo temunenyanze bumba bakunenya munenye balala nebyo tubirina tugenda kuba tubyetegereza bulungi nyo nyine ddala ataddeko Paul the invisible leader oyabera mujita bakamene itamanyiddwa wa wali president Masoud Pezeshkian nabi ayogedde kukubula kwa amoji tabakaminei omkulembezo ukuntiko agenda masu nukubante ya kule mbele guange tiwiri ya Irani kali nonebi la binji tubirina tuongela kuaniriza atade kogu na woli kampana emirida nonga mutuliriza mwebali nyo abali wansimu downtown mwebali tuliriza abali mbutalo wenja ulo makedi zenja ulo kustiriza boda boda abataksi nga mutiride ko abantu nga ba uliriza basabazi mwebali kutuliriza abatuliriza nga musi nzile wiru wa Kampala abe miti ya na masaka kalanga la ntele Ruwero tubaniriza kunyonyi ni dauna korwalero na mabatufunga butirivu kuva emitaro wa mayanja bana Uganda abali mu kibuga ekitibwa Riyadi abali Emeka abali Jida nga mtu gobedera abali wali mu kibuga ekitibwa Abu Dhabi abali Dubai bana fabatuza nga musenza Doha mu Qatar abali Manama Bahrain abali mu Omani tubabuza kabasinzira Kuwait abali Iraq na mwabasinzira Tehran nga mugoberera nate ebintu nga bitambula tuonge Dubai liza ko MTN batulese nga bulijjo katusoke twejjuka nyimwano oluvannyuma tugende mbasuno kuba nti tusimbula
1: bwebuti bwali bwali bwebuti bwali bwebuti mu inside story
0: bwali bweruti mu the inside story ziri ennaku z'omwezi mukaga mwezi gwa munana omwaka 12 makumi abiri mu mukaga olwaleero naku lwa bibiri mu 18 olw'omwaka omwaka guba gwine ennaku awo 10 amakumi ana mu musanvu zokka agujja kuba gugenda maso n'okuba nti gugwako tujjukira onaku olwaleero emyaka 8 mugumu egimaze okuba nti giyitawo yes emyaka 8 mugumu egimaze okuba nti giyitawo onaku olwaleero kasoke denge gwangira America likola ebyafaayo mu nsi yonna teri yali akikoze America super power yeyeke yali akikoze baakola ki baalumba eggwanga Japan bwe lwali bwe luti bakwata ebyokulwanyisa ebikosa amaanyi ga nuclear bomu eya nuclear America lwagikuba ku kibuga ekiyitibwa Hiroshima America akola ekyafaayo yakiwandiika tekimenyebwangawo eggwanga lyokka mu nsi yonna eryali likubye omuntu nuclear gwe mulundi gwokka nuclear lwe lyakubiddwa ku kibuga oba ku ggwanga America bwe lwali bwe luti bagenda mu maaso n'okuba nti bakwata ennyonyi bomba baali bagiyita USB-29 enuclear bomba wabula bamerika baali bagitumya erinnya epatiike enola ge kakati ennyonyi eyo ku ssaawa zaali bbiri eddakiika 15 budde bwa kumakya abajapani mu kibuga ekiyitibwa Hiroshima nga bagenda maaso n'okuba nti oboolyawo batambula okugenda ku mirimu akeetalo ak'amaanyi bannansi bagenda ku mirimu akasana kavuddeyo bulungi America ali mu bbanga ennyonyi bagiyita USB-29 enuclear bomba mu bwengulo bw'ekibuga ekiyitibwa Hiroshima naku z'omwezi nga mukaaga August 1945 myaka 8 mugumu egimaze okuba nti giyitawo America basumulula bomu nga tebatidde kyali kigenda kuddako basumulula bomu bagituuma the little boy bomu baji tuma akalenza akato oba akatono little boy baji kuba ku kibuga ekitibwa Hiroshima ekibuga ekyo mu kaseera ko kyalimu abantu abaali bawera emitwalo 1.35 wabula omwaka ogwo ogwa 1945 ogwagwerako abantu 10 abantu emitwalo 14 Amerika abatta mu kibuga kimu ku mitwalo 1.35 egyasangibwa mu kibuga ekyo abantu abaafiirawo n'abaafa oluvannyuma tugenda okumalako omwaka 1945 ng'abantu emitwalo 14 be bagenze maaso n'okulayika nti bafa Amerika yatta abantu emitwalo 14 mu nuclear attack yokka eri recorded mu byafa by'ensi yonna battibwa mu kibuga ekiyitibwa Hiroshima ennyonyi eyitibwa Enola Gay US B-29 nuclear bomba jiba kuzisa nebasura bomu jiba atuma little boy emitwalo 14 bafa bwali bwe ruti miaka kirala mugumu ejimaze okubandi jita una ku rwalero choko jukira nti America ti yawumula bwaita enaku 3 ngenaku zo mwezi mwenda kubanga kino machi kolanga enaku zo mwezi mukaga bwaita enaku 3 America baddayo era nga bachi agalo okubonereza eggwanga eritubira Japan bakola obulumbaganyo obulala ku kibuga ekirala kitibwa Nagasaki enaku zo mwezi nga mwenda omwaka 1945 omwezi ogw'omunaana kuruno era bakozesa ennyonyi US B-29 bomba basura bomu jibatuma Fatimani kuchibuga ekiyitibwa Nagasaki Fatimani abantu abakunukiriza mitwalo 8 bebatibwa wano mu Nagasaki nga wese naku 3 nga bamaze okutta emitwalo 14 mu kibuga ekiyitibwa Hiroshima kale no nako rwalero twagedde kujukiza nti emyaka 8 mugumu egimaze okulabika nti obuli awugiyitawo onako rwalero kasookedde ng'eggwanga etibwa era America mu ngeri eyettima bagenda maso n'okuba nti bakola kye bakola mbagambye nti mu byafaayo tekibangawo tewali ggwanga lyali ekikoze ne likwata bomu ekika kya nuclear ne bagisuula ku ggwanga eddala erina mu kaseera kano mawanga mangi agalina ebyokwansi ebikusa amaanyi aga nuclear wabula nga tewali ggwanga lyali lirumbye linnaalyo ng'oggyeeko America kye yakola America mu kaseera kano era teweerabira nti bali mu kaweefube ow'amaanyi ddala nga bagezaako okulaba nga eggwanga eritibwa erya Iran telefuna byakwanisa bikosa maanyi ga nuclear era nga kye kimu yemu ku nsonga ennene

0: Njagala kwegata ku Kasekende Francis muzukuru wa kake muzukuru aina akagambo katiro ku okozesa unayongera ko obwarakatirwa kangezeko kumunonya ko notrabinga tutambula mu ngire singo kuba HK kyoguru Kasekende Francis. Sagara kugira wono njagara kuringiza Ken Walker Second Francis then dabe enteekateeka butiwezi gena maso nokubanga zitambula obuyobo yamaze dukubanga atuuka ku sengejero lya mawulire ga government kamara okumwegatako ka Second Francis
1: sebo muzuko wa jajavuda
0: oli otya
1: ndi bulungi mukama wange nifogwe
0: alhamdulillah oli live ku Power of Africa Radio era ense kuulira oli ludda wa
1: wewa omulungi ekumide ku mukutu ogwa kikumi mu musamba akamuza mwenda pale FM kukula eri omuntu wa bulijjo ndi wano kusengejo ya malega government eri media center wano mukibuga Kampala era wano abakulu okuva mu kitongole ki UNBS obasinzidde okwogerako ne bannamali okunteekateeka ey'okukuma omutindo mu sementi afumuzibwa amakampuni ag'enjawulo kati no oluvannyuma lw'obutambi obubadde busaasadde mikutu emigatta bantu nga booleka nga waliwo amakampuni agakola sementi akafulumya seminti atawera ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo wano mu ggwanga ekya UNBS Uganda National Bureau of Standards nga kikulembeddwa ssenkulu waakyo Engineer James Kasigwa bavudde ne basamba gye ebibadde bisasanyizibwa ku mutimbagano emigatabantu ne bakina okukanyanga amakampuni agakola seminti ag'enjawulo ge bakonakoddeyo begekenenyizibwa obulungi wamu n'okulondoolwa mu ntambuza ya seminti okuva mu makampuni gyakolerwa seminti ogenda mu bifo gyatundirwa okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kino omukulu James Kasigwa ategeeza nti mu kunoonyereza kw'ekitongole ki UNBS bakizudde nga waliwo abantu abamu naddala ab'amaduuka bajingirira seminti ono oluvannyuma boolyawo ne batandika okutatanya y'amakampuni ago n'ekitongole ekya UNBS okulaga nti oboolyawo tekikoze bulungi mulimo gwakyo ono nno ategeeza mu nteekateeka eno bakwatagana n'amakampuni ag'enjawulo okulaba nga balondoola empeereza yaago okukakasa nti omutindo ogufulumizibwa mu nteekateeka eno esemiti akusanidde ono nno asinzidde anaasaba bannayuganda bonna okufaayo ennyo okwekenneenya obubaka obuteekebwa ku bisabika bya seminti n'ebintu eby'enjawulo ebikolebwa okukakasa ng'ebyo ebiwandiikiddwa ku bipalati ebyo byebyo ebikwataganye n'omutindo obaoya okugya ekifaananyi ekiri munda ono nno agamba n'abifo ewatulira seminti naddala dyeyazi n'amaduuka amanene wasanye okubeerawo ebyuma ebipima seminti eno okakasa nti omukozi seminti gwatutte ebipimo ebitukaganye nayo okakasa nti azitowa kiro ataano ono era asinzidde wano n'asaba abo bonna abeera bakozesa seminti okufaayo ennyo okwonoona ebisabika n'obusawo bwa seminti abakozeseddwa kyagambye nti bangi bakizudde nga baddayo naddala ab'amaduuka okugula ebusawo obwo olwo ne batandika okuba nga bajingirira seminti okutandika okuseeramu bannayuganda era n'asabye n'amakampuni ag'enjawulo okukwatagana n'abo abantu abakozesa seminti abakakasa nti balondoola obusawo bumaze okukozeserwa oboolyawo oluba tebononeddwa nga basobola okuddamu okugula okwewazisa abantu ababadde babukozesa mu bukyamu mu ngeri y'emu ono asinzidde wano ku kyaba bannayuganda abadde batandise okubanga bemulugunya ku mpewo eteekebwa mu b'okulya obw'enjawulo gamba snacks gye bagamba nti oboolyawo enafuya ebyokulya ebiteekebwamu omukulu ono ategeeza nti kino kikolebwa wakati mu kulondoolwa ekitongole ki UNBS kyagambye nti empewo eteekebwa mu b'okulya obwo eba erondoolwa bulungi ng'ate egenda okulaba nga b'okulya obwo bukombebwa ku mutindo ogusaagidde kale ono n'agamba nti ekitongole ki UNBS mu kiseera kino kibakanye n'eddima ery'okulondoola ebintu ebikozebwa wano mu ggwanga okukakasa nti omutindo ogukolebwa gwegwo ogusanidde okugenda katale wabula ye omwogezi w'ekitongole kino kisiriizi ya kirabo asinzidde wano okusengejera amalega gavumenti ye n'ategeeza bale balina mu kiseera kino emisango mukaaga bweddu egyekubaana n'abantu ababadde bajingira seminti oluvannyuma lw'okubanga bakoze okunoonyereza okwetoola eggwanga lati uganda n'ategeeza nti mu kiseera kino bali mu nteekateeka okulaba ng'abantu bano ate bawozesebwa n'okuvunaanibwa mu mateeka kati abakulu mu kitongole ky'e UNBS basabye bannayuganda bonna okwasira wamu ekitongole kino naddala mu kubokoma aba bazuuliddwa nga benyigidde mu bikolwa nga bino eby'okutatanya omutindo gwa seminti n'ebintu eby'enjawulo ebikozebwa okukakasa nti obaoliawo ekitongole kino kiteekamu amaanyi okukwata abantu abo benyigidde mu bikolwa ebyo bano bagamba nti kino bakukikola n'ebintu eby'enjawulo okwawukanako obaoliawo seminti yekka abadde akutta kati ensanja zino abula okulondoola ebintu byonna ebiri katale ebyokulya n'ebyeyambisibwa mu nteekateeka ez'enjawulo era ne bagamba nti kino bagenda kukikola nga bakwatagana wamu n'aga makampuni ag'enjawulo agakola ebintu nga bino okakasa nti biri kuchino chino baga matebachitadde ku cement yokka mubera yebizimbe oluvanyuma lwakwanti abantu abamu babadde bategeezanga ebizimbe sibwe bitali ku kino nga kyekibiirako ebizimbe ebimu okugwa abaga bakukiteekamu byonna ebyeyambisibwa gamba omuli cement n'ebintu ebira bingi okakasa nti ebifumbizibwa ebyo ebiri ku mutindo ogusanti era n'alabula abo bonna abadde bakusudde omukana okuba nga bakola ebintu ebijinjire nga tebalina tebalina okulondola wakasi w'ekitongole kino nti bagenda kuba nga bavunaanibwa wansi mu mateeka olwo n'okusobozesa okulaba ngaebikiteekebwa katale bebiri ku mutindo z'enteekateeka ezitambudde olunaku lwalirwa nokusinga ejjo lyamalimu ya gavumenti ng'ebisinga ku byo tukyagana maaso n'okuba nga tubakuŋŋaana tujja kwongera okuba nga ate tebikutuusaako malye gaffe agenda ddako gye bujja
0: kasekende
1: yes,
0: mbadde njagala kubuuza okusinziira ku kitongole ekyo ekirondoero by'omutindo mu ggwanga seminti bamutoolerako wa mu maduuka oba mu makolero
1: omukulu alambise n'akitegeeza nti amaduuka agamu abantu abamu baddayo ne bagula obusawo obwo mu bantu abamu bamaze okukozesa seminti ne batandika okuba nga bamutoolako naye ategeeza nti kino mu kiseera kino bakkasa nti bakirwanyisiza olw'ensonga okunoonyereza kwabwe kusobodde okuba nga kutuuka ku maduuka ag'enjawulo gye babadde batandika okuba nga emize gino gyeyolekera
0: tweyanziza nnyo kasekende francis
1: wewawe ebisingako ebyo tujja kwongera okuba nga oba oli omuwuliza pa fm tubimutegeeza mule gafaagana ddako gye bujja
0: okay tweyanziza nnyo tweyanzeege bagiyita Pearl of Africa Radio 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo oyo abadde kasekende francis ali ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti era abikuŋŋaanyiza n'ebirala akyabikuŋŋaanya mwongere okutega Pearl FM mujja kubifuna amawulire gaffe aganaddako ku ssaawa 3

0: Okay, bajita Pearl of Africa Radio chikumi mumusamba kamuza mwenda ekura eryo muntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jaja buda Kayongo Hakim ndimo program Pearl FM News Hour tugeza ko kubanga tubawa amawulire butabuga genze maso no kubanga gatambula olunako lwa lero mu bitundu byegwanga ebitali bimu. Twagala kulingiza ko ku police katwe waliwo amawulire gitonge doge na maso no kubanga tufuna nti sofa polisi yatandise bakanyeda no mulimo ogwo kunonyereza ku byagenze maso no kubanga biyitingana no kuzula enfa entufu omuzanyi w'mpiro na manyidwanga Owol David engeri yagenze maso no kubanga atibwa polisi ganti bakanyeda ne kawefu bono eyaviride kumva bukono okutibwa kubanga ripoti zibagenze maso no kubanga zibafuna zira ganti waliwo akabinja kagavubuka gabadde gatambulira kubigere agagenze maso nokubanga genyigira mbumenyi bwa mateka buno na dada ngena kuzo mwezi nya chekireo echa keseza jo kale no polise ganti kawefu buno yamutandise kodda era kadde kona ejja kube babulira ekiri echa badde mabega wente katekeno katongero kubifuna
1: polisi yakatwe etandise okunonyereza ku mbeera eyaviiriddeko okufa kwa Owol David w'emyaka 28 ono nga musambi wa mupiira mu club ya Villa nga mutuze mu Dubai Zone mu Makindye Division mu district ye Kampala nga ono yalumbiddwa nga nya omwezi guno mu kiro esawa ezitannamanyikwa abantu betutannamanyikwa

0: awonga kubyetuzudde nti
1: okay bajita Pearl of Africa Radio chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo oyo ye mukuru ASP Luke Owesigire amyuko mwogezi wa polisi mu Kampala nemirirano ngagena maso nokubanga alambulula era tutegezeza nti bananga bakola ku mobile money muyina okwebereramu bwe mbanga muyina akasente akawera wakiri mugambe polisi bawerekereko nammwe abatambuza sente ziwerako ya detoli wa mobile money nengo inawo akasente akawerako miliyoni zo ngazizo yitirako ku polisi ojigambe nine kiteretebwa nsaba kumperekerako muntu seke nansana nti polisi yoweri ejja kuwerekerako ewatali yadde okusaba omunwe gwennusu. So aga gavubuka gamaze dogera maso nokubanga gakwatibwa polisi etegeza nti gawirira ddala munana mulambirira batutegeza nti zine emiliyoni enya zibabasanze nazo nti kyandibanga babadde balina gwe bavuge na maso nokubanga banyagulula era nga tetumanyi oba bamulese mulamu oba nedda naye polisi ganti twabasanze n'emiliyoni nya nga weziri bazirina cash era tutebereza polisi nga yegamba nti tutebereza nti bandiba babadde balina gwe bava okutirimbula okumujja kensimbi zino kati bali mukunonyereza balabe oba abavubuka bano balina kakundi akalala k'abantu kebagenda maso no kubanga bakulagana nabo nze muzukuru wa jajja Buda Kayongo Hakimu.

0: Okay, bajita Pale FM chikumi mama samba ka muza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo nze muzukuru wa jaja buda kayongo hakim mwana nzalwa yebukuma simbi tuli mu Pale FM news hour atukua maulire ngabwe gali era okusinzira mbitundu byagwanga ebyenja ulu nakutegezeza mu ntandi kwanti olusisira okay. Mayibu mbeira wano bulirenda ba mapesa nga gamiu simanya wali wate reporter amazo kubanga mbuli andi wali wane chidiwo kakati ate kanso kenzi luke kusprimu kanso wano kanso kenzi luke kusprimu kanso na wo wali we chidiwo maro kubanga negata ku mosasu wa fe buliaba hamida jari yo yatu sedalimu kubikunganya buliaba uli ku Pearl of Africa Radio
1: Auliza washiku msanka tonya zimu enda pavama indi wano kumzikiti guaga da fimbo luna koralero abakulembeze bemotoka abakulembeze baba baba baby duko muri aba taxi basi bakumwanide waneno kodi Kampala sako nabo abakulira ebiduka abapolisi mu Kampala ne milirwano nga kawefwe gwaliko yowokulaba abantu batemempenda kubutaba batobola okumalawo obubenje obususe nnyo ku nguudo olukumwana luno lwetabyemu abakulembeze abagoba b'ebidduka saako nabo abavunaanyizibwa ku bagoba b'ebidduka oba abadereva ab'enjawulo ngaabo be bakulembeze mu bitundutundu ebitali bimu nga bano boogerezeganya n'ekitongole kya polisi ekivunaanyizibwa ku nguudo z'omu Kampala okulaba nti nno bamala polisi y'ebidduka okuva ku odi Kampala waneno nga yatwala ekitundu kya odi Kampala aliko ensonga ez'enjawulo zatanyizaako ng'agamba nti obubenje obusinga okubeera ku makubo buva ku bagoba b'ebidduka naddala bagoba ba takisi buno agamba nti abagoba ba takisi bano tebagoberera mateeka ga ku nguudo nga tebasoma bupande kubutegeera bulungi nga beefuula ababeera ku sipiidi ey'amaanyi saako n'okubeera nti nno bo baba balowooza nti n'ekyo kye baba balowoozeza ekibajjira nga bali ku nguudo kye kiba ekituufu ng'eno y'emu ku nsonga ekyasinze okuviirako obubenje obungi ku nguudo saako n'okubeera nti nno tebalina mitima gisaasira abo ababeera bakozesa enguudo ku nguudo gye baba bakolera olukuba omwana luno olukyagenda masomo lubadde lwakatandika ng'omugenyi omukulu yamyuka akulira polisi y'oku nguudo Norman Musinje nga yagenda okubeera omugenyi omukulu mu lukuŋŋaana luno
0: muli aba mida
1: wanjikayo
0: enteekateeka eri munda mu kizimbe oba bali mu lujja lwa Supreme Council
1: nenda sebe enteekateeka eno eyingiziddwa munda mu conference hall abamanyi omuzikiti gwa Gaddafi kuliko conference hall etera okubeeramu enkuŋŋaana ezitali zimu ng'era mwe bakuŋŋaanidde ng'era conference hall eno ejjudde bulungi okulaba nti n'enteekateeka eno egenda mu maaso nga poliisi eyogerezeganya n'abagoba b'ebidduka nga bababuuza biki ebibatabula obwongo okuvaako okumala gavuga emmotoka ne basobola okukola obubenje kubanga bagamba nti obubenje obusinga buva kubeera nti n'abagoba b'ebidduka tebafaayo bavuga emmotoka nga tebafaayo tebasoma bupande kimala abalala balina pamiti nga tebali supposed kuvuga ezo emmotoka ze bavuga naye nga bakoze pamiti ezitali zaabwe kibayita ekibaluwa bo kyebayise ekibaluwa nti baba bavuga kibaluwa
0: Security eretya okwaccessinga Supreme Council.
1: Ekoze kya?
0: Security eyimiridde etya okwaccessinga ekifo ekyo.
1: Security ye ya bulijjo kubanga nga bulijjo era kodi Kampala kubeerako security yaako egenda maaso n'okulaba nti nno bakebera abo abayingira n'okubeera nti nno nabo abafuluma babafaako ye ya bulijjo nga baba security bonna abasinga bali munda mu conference hall gye batudde okubeera nti nno bagenda maaso n'enteekateeka eno.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege buli abamida. Okay, bajita Pale FM chikumi mumu savu wakamuza muenda ekula elio muntu wabulijjo tugezako kubanga tukua amaulire okuva mbitundu byeggwanga ebitali bimu buli kanyomero buli nsonda bwe tubanga tumaze okubanga tu deploying totekeddwa kusese tula kalimiko sigalako byona tuba tugenda maso no kubanga tubikuwa kankule mbwe nti katono zijetandikirawo

0: nebaza ekitiibwa Kabuki na bonna be yakola nabo mu kuteekateeka okujjukira amatikkira okw'omulundi ogwasa ku mwesa. Tetwabadde mu matikkira, amatikkira gaggwa emyaka 33 emabega. Tujjukira matikkira okujjukira okw'omulundi ogwasa ku mwesa. Mbawulira nnyo nga mwogera nti mugenda ku matikkira, mwalabirayo omulangira gwe batikkira.
1: Okay, bagiyita Pearl of Africa Radio. Amawulire gakyali mangi, abantu baffe bakyaliyo mu firudi, naye tetusobola kubanga tugaziwa okusingakawo. Nze muzukulu wa jjajja Buda Kayongo Hakim, tujja kukwatagana ndoze ekiro mu program namwatulira. Sabasajja Kabaka awangaale.

0: okutandikira kila kunguruzi chibuga Kampala na buli kanyiru kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa ogulizaako oba ng'otemye bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
1: bajiita Pearl FM 1779 ekkula ery'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire eddala gye musinziro gena masolo kuba nti muwuliriza rediyo eno mukkirize balamusene ekiramusa ekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze muzukulu wa jjajja Budda, muzukulu wa Kasira, muzukulu wa Kanana, Kayongo Hakim. Mwana nzalwa yebukoma nsimbi, nze ndiye mabega we mzindaro. Program bajiita Namwatulira. Namwatulira ebeera program ya byabufuzi era tusinzeewo ne tukuba tochi mu nsonga enene ziba zigenda maaso mu ggwanga. Olwokuna tutunuulira ensonga za byamateeka era tuba ne bannamateeka abatali bamu nga tugenda maaso n'okubanga tutunuulira ensonga ez'enjawulo. Tujja kusaasira mwe mwenna abafunye obuzibu obutali bumu naddala abafiiriddwa abantu bamwe bitalo nnyo ddala. Tujja bagumya n'ebigambo ebigamba nti twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo nammwe abakosefukosefu tubagumya saako n'okubasaasira nti mugende maaso n'okuba nti mufuna treatment buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi. Mu Kampala ennaku zino enkuba egenda maaso n'okuba ng'efudde emba naye oku wetuba eri mu kyalo tugaa nti ewagwe enkuba
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mbala msiza kwa mwenna ba na Uganda je musinziro kuba nga mutufisiza akadene mutuuliriza. Ndi muzukulu wa Gabunga Kanso na Mutebi Sumaiya. Ndi muwala mudugavu wa maso manene wa nyindo songovu emimwa mimyufu. Ndi muzukulu wa Chamkadia.
1: Nirongo yongedde ko bingi
2: atandaba afunye ekifaananyi
1: atakulaba afunye ekifaananyi bitambula bitya Sumaiya?
2: Alhamdulillah. Bitambula nga Allah wasimi bibere okusomoza mwekuli wano na wali naye ebirungi bingi. Okusomozebwa naddala eno kusaidia feya bannamateeka ebintu bingi tebitambula nga we twabisoma oba nga tulina bigoberera. Abalamuzi beeyongedde okuba ng'amateeka bagatafuta nga we baagala. Ekiteeka amateeka mu mbeera eyakatuubagiro ekyeralikiriza bannayuganda betuweereza byonna byetukola tubikola olw'obulungi bw'ensi eno. Tukiriza nti ensi eno tujeyazise eri bazukulu baffe. Tujeyaziseko bwe yazise twali twewa ekirayiro n'okusuubiza nti bwe tunagibakwasiza egenda kuba nnungi naye amazima mu kiseera kino abalamuzi abasinga beesuliddeyo gwa naggamba. Emabega awo pulezidenti w'eggwanga Uganda yavuddeyo n'abaako bye yalambise ng'agamba nti ekitongole ekiramuzi kya yegeyege abantu abalimu tebasaanidde. N'atuuka n'agamba nti singa oba abantu abali mu majje bajja ne babanga batandika okubanga be balamuzi ekyo nno pulezidenti ebiseera ebisinga avaayo n'abaako ebigambo bwe bityo n'abanga abiyisizzaako kungulu. N'omwogezi w'eggye ly'eggwanga oba omuduumizi gye n'omuhozi Kaini Lugaba naye yavaayo n'abeera nga akikaatiriza n'agamba maaso awo ndowooza waliwo obwetaavu bw'okuba nti bannamagye betaba butereevu mu kubanga be balamuzi be kkooti. Awo nno fenga bana mateka tutani kokwera likirira ne tugamba ntino baba tansi okukisinya ako bwe batyo kinzo okubanga kiri munte kateka ebintu bingi bizewe mu mbere yo rusagiriro
1: linda kosma ya katunanyo statement wezifana na ko bwezityo ogamba tezongera kulaga nti mwe abasuma mateko bana mateka abafuna mukisane muwereza musigida muzi mulemeddo kukologwa mwe
2: akinzo okubanga sikulemerera kumbera ya muntu sechinomu nyizo okugamba abamu batya abalala balya abalabali munsisi kisinzira gwalaba olabira kuluyiki mulimu abantu abamunga batudde mu bifo ebyobulamuzi ebifo ebikulu omulamuzi yomu ku bantu nga yandibadde yetengeredde mu mbera yonna omulamuzi yandibadde nga ye muntu asemba yo okubanga osobola omuyisaamu olugayo mu mbeera yonna naye amazima ekitiibwa kyesiga eddamuzi kiyegaayega
1: kinabuse
2: nnyo ti abantu bangi bagendayo lwanna kola ntya kammalegga okitegeera emisango mingi gitudde nabo waliwo enkola etali nambulukufu fenga ffe bannamateeka ebimu bitulema n'okulambulula okunyonyola obulungi abo betuweereza okitegeera bwe kibanga munamateeka tasobola kukinyonyola eri oyo gwaweereza saasira afuna obuweereza asembayo owekitiibwa nga y'omu ku bamyuka nyinza okubasimuwadde ekitiibwa kyekituufu mu poliisi bamuyita Andrew Mubiru y'omu ku bakulira ekitongole kya forensics Department of Forensics yabaddeko ng'alina byanoganyamu natutwa obudde ne mugoberera emisango mingi nnyo hakimu naddala egiri capital in nature oba gye tugamba nti janna
1: gomola
2: emisango egyo omuli okutta omuntu oba ogwa mada omuli ogwa rape okukwata omuntu ogw'obuliisa maanyi kyebayita defilement aggravated robbery misango mingi nnyo nga twetaaga obukugu obuzungu kyenyinza okuyita scientific evidence nti amagezi agaffe gaggwayo tuyite omukugu atugatire njagala nkuwa ekyokulabirako tumaze emyaka gigenda mu mwenda ng'abantu bagoberera omusango gwa Susan Magala joli abalamu batuwadde ensalawo ya kooti era nga balaga nti beeyambisizza forensics okutuuka ku ekyo kye batuuseeko ekitongole kya forensics ekikulirwa omu Andrew Mubiru kiregeya tekimala ku misango egiri mu ggwanga abantu bangi nnyo naddala bali ku misango egyo egya capital gy'ogambye
1: ejanna gomola
2: beetaaga obuweereza obwo nti omuntu singa ajja nga bamuwaabidde omusango ogw'okukwata omwana oba ogw'okutta ne tukizuula nti tewaliiwo bukakafu bumuteeka ku crime scene ng'ekiriwo kyokka kisi tugende mu biometrics tugende mu byenkumu
1: bana basayansi beekebejja ebinkumi byakutte ku mundu
2: poliisi mu bwangu ejyegambe nti waliwo emundu mugituwe ani avunaanibwa mukasa leeta engalo zo teeka kuno mutujireko ebinkumu ebiri ku kisi tusindike mu byuma kalimagezi bigerageranye ebyenkumu bino bya mukasa ye oba nedda ripooti ezo ziriwawo okufuluma bwekuba musango ganga gwakuliisa maanyi twetaaga okufuna nti nno omwami waaba asinkanye omukyala mu mbeera yonna amulekamu ki amazzi oba omwami ennaku zino mu Uganda waliwo okuvuga nga badda mabega nti omuntu singa aba ayise emabega naye alekayo amazzi
1: tugiyite enkwaso
2: tumugyeko omuntu ono semenzi zino oba enkwaso ezimulekeddwamu oba amazzi kyonna kyonna kyekiri tukwate ono avunaanibwa abantu bangi basindikiddwa kwalimandi abamu baweereddwa n'ebibonerezo ebikakali ku misango ng'amazima agamba saguza ng'obujulizi obuliwo kati ng'omusango gw'okuliisa amaanyi obujulizi obubaawo obwekunadde bubeera bwoyo bwe baakutte ebiseera ebisinga mulimu abantu nga kiso kya mbuzi nga bamulirwana nga mwinako ekkuuli nga tamwagala ng'omuntu
1: mbiranye
2: ng'ekituufu afuse lusibira mu bbwa awona wetukubira omulanga gavumenti y'eggwanga Uganda wotunuulira essente ezibadde zivujjirira enkola eyo ey'okuba nti tutuuka ku seeri ya forensics oba okuba nga tulina scientific laboratory ey'amaanyi bwetyo zibade ziva mu UN zibade ziva mu bitongole bya abachala mu bweru yes wano Uganda government ngeteeka munenga teteeka mu kimala botunulira budget emabeka oje batusomera natwala obudde nengamba insonga chi nga judiciary zetu nuddemu sente zino bagenda ziteeka wa Ochegera abantu bangi bali ku misango ogandi tugeze misango ja okumenya house breaking ntoli yamenye kufuru tuyambe ko buyambi gwo musirikale kufuru eyo jikwati yamenye sezjazi yamenye sezza nyondo
1: nyondo girete
2: ebyo bintu ebyola bebito ne nyondo omuntu oli wagamba nti sinako ata ku nyondo singa wabawo obujulizo obwo kiba changu abana babantu bali mu makomera ebitagwa makomera gajudde Mwaka jine misango jume misango mweje mgobe lila jine jini politiko. Jine jimu mbaburi ya muli kusiteji. Ama tumali kusiteji baza nyagwe audience. Katituo gerere umutu alieye Masaka. Njo gerere umutu alieye Kayunga, Iraka, Ichiri ya Ndongo. Ngata genda kufuna mukisa mtu ye na kusula dobozi kururwe. Nse genda kuo gerera. Tueta agasente zigende mbintu ebitufu. Abantu bano neba malanga neba zula nti emisango tebagizza government nafumu kulirira abantu bano zani mulimu emisango no filing a malicious prosecution ni chechi singo vunani bwa mubuchamu nawa tosobola kudda yo no vunani no vunana abakuvunana

0: kitiwa saba wabi wa government. Insabanze nawe tuyingire entesa ganya. Ngentesa ganya negenderwa mwe bintu bibiri obabisatu. Ekisoka butamalira koti budde. Ekyo kubiri teri muntu yenna ingira pre bargain. Iwa ngotadde konti omusango nagukola. Tebaddamu kubuzabuza. Oli wagamba nageze mu pre bargain. Kakasa bukakasa. On record.
1: Musangaba
0: kukiriza. Bwamala gukiriza olwokuba nteesaganya ngenda kuleetera omuti ngenda kuwa obuweweevu ngenda kwanguyiza ngenda kugondeza kyekigambo ekituufu ngenda kugondezaamu ngenda kuttira ku liiso kyekiri kye bayita amnesty nekiva mu pre-bargain eno ye process tetulina process mu mateeka gye bayita amnesty teriyo mu pre-bargain eno omuvunaanwa ogamba banange okusinziira nga bwe ndaba ebintu bino n'obujulizi obuliwo ebiseera ebisinga obubi bwa pre-bargain buli wano abantu tebagiyingira lwakuba nti baagala oba nti bakkiriza nti bagenda funayo obwenkanya bagiyingira oluvannyuma lw'okunyigirizibwa ne batuuka okuva ku njagadde okutuuka ku mmaze
1: nti oli ayingira pre-bargain ngasiga nti omutima gukkiriza nti kituufu kino nakikola wabula nga kibanyigiriza ko kimara
0: ngagamba ndi muntu ntuse wenkola ki
1: wenkoma
0: ngalaba prosecution buli lwajja mu koti egambo ekitibwa omulamuzi tusaba otwongere yakadde tweyongera okunoonyereza yakamala mu komera emyaka ena nga baloya be bamugamba omusango gw'oliko singa ogukkiriza olwo n'ofunye looya nga munnamateeka wakugamba munnange okusinziira omusango guno singa ogukkiriza oyinza okukolayo emyaka esatu bagambe kibonezo kyo bayinza okuwa emyaka emeka
1: esatu
0: wakavuga emeka
1: etaano
0: oli mukwewuuba kakati abantu banaatuuka n'atende walirwa amazima amatuufu ba prosecutor bakikozesanga akakodyo it is a strategy and a tactic bagamba nze kasitanzire ewange mumuwuube ne bakuvuga ne bakuwa deti nogamba naye ndaga we watuufu ekomera teriberwamu banange mwemba ebimu kubifuula nelizo ni mandero omuzira mu nsi muno omusajja yagumiikiriza ekitagumiikirizibwa
1: ebyo byonna nabigaana
0: omugumiikiriza omuntu watuukira okutende walirwa nga yakatandika mulimu atende walirwa nga byakatandika nze wano wenkomye ne mubamu atende walirwa nga atambuddeko abasajja batuuka n'abakyala nga babasibye mu bulago nga babaagalamu yes nga ya mubulago nga prosecutor alwana kintu eki ye kuba na bungi bwa fayiro nti abantu abo bonna mubalaba nze yabavuna nate nembasinga kubanga prosecutor bulijja hakoma okubanga ayina cards ezo nga nyingi red atuuka ngaerinnya le bagamba musisinkano jja muwulira abamu balowooza bwe bukulu bwokukola erinnya nti nasiba abantu okubamalayo ba prosecutor abeerayo nga gamba nze kuli siti yange shiti yange eri clean buli anyimirira mu nze nkusiba alisi nfuna pre-bargain tuli wamu kati pre-bargain abantu bagifuna batyo ogiyingiramu ng'ofunye state yato ne yaalwana kugenda mu likodi nti talinayo musango gwe yali aluzinze ayagala kuli nyamadaala kino kikubuliranga mwebali
1: embeera yonna gyateekawo okuyingira mu pre-bargain
0: yetafaayo agamba nze shiti yange tegenda kufa lwa hakiimu
1: abeereyo
0: nakawangu buli musango nakasiba abantu ana
1: mwezi guno sinakola
0: mwezi abeereyo anti bamwalokettingidde fayiro nga bakuvuga bwajja nagamba tetunnaba mutwongereyo tetunnaba kizibu prosecutor okujja nagamba owekitiibwa omulamuzi okusinziira tewaliwo bajulizi mu kooti obukakafu obuli ku fayiro butono tulabika twapapa okusanctioninga fayiro eno tusaba tugiclosinge temporalire omuntu ono ayimbulweko akakalu ka kooti fayiro eno eddiziweyo ku poliisi bweneba nga poliisi emaze okukola omulimu gwayo anaddizibwa nyinza okuba sikiwulirangako naye nga mbabuulireko omanyinze jajange yankuza ngamba gunsinze
1: aliwa bitono
0: lwaki oba okoya omuntu jangu ogamba ekitiibwa omulamuzi fayiro eno nze sinzo yagitandika ekitongole kya poliisi kirina obunafu bwakyo omuntu ono abadde ku limandi ebbanga bwe riti
1: ng'oli muwabi wa gavumenti ng'oyogera bwoti
0: Hakimu, sibuli naku nti ngenda kuchogera. Nesi genda tukutuonda wabu julisi. Wajimu mutambu za yeta mwesiye.
1: Hmm.
0: Kumenga fayiru tegenda kukula. Ova mungu ojiga dengo kakasiza. Neja, no, no dolo langeza impapula zezi mwezi limu.
1: Hmm.
0: Am I making sense?
1: Hmm.
0: Kakati, pre-bargain ya bantu wano, webatu ukanga chivali mubulago. Nebatende walirwa.
1: Hmm.
0: Neba yingire ntesa ganyezo. Kakati pre-bargain state inga yingira. Ya bafunye wini.
1: Gokiri zomu
0: sangu. Hmm. Ya wini yewe wede. Echisigade yobu funaizu wa wabagwe. Yangu de ngompida kukasu gido mulamuzi. Kakati uliro mulamuzi awe nsalaye. Bakutambuzi ze miaka munana. Nangambo kusinzira kuntesa ganyezi ezi tukidwako wakati wa mvunanwa ne state. Njaka utegeza kuoti eno omvunanwa akiriza omusango guno. Bana batu mwena bali mukoti imba kubiriza. Bwabera nga munsonga bwetyo kiriza nga mangu.
1: Mulamuzi ayogera.
0: Nota malira kuoti buchi.
1: Budde.
0: Budde. Norwe nsongeyo tugenda kutunulira awe chibonerezu.
1: Hmm.
0: Tugenda kutunulira. Obudde bwamalidde kkooti wakamala emyaka emeka?
1: Etaano.
0: Omusango guno gutwala ekibonerezo kya myaka 10. Kale tugambe 3. Omuvunaanwa ono abadde ku alimandi emyaka 5. N'olwekyo nno mukkirize eno yegenda okuba ensalawo yange. Okusinziira nti akkiriza omusango ate era ne yeekuba mu kifuba oba kyebagamba n'abeera remorseful. Bannanga kakkanye. Anaba mtu mulungi eriensi.
1: Hmm.
0: Mwana muto, mvubuka mbula kalevu. Ateku wakugase guanga lino, mubisere bilijia. Mukirizanti ya banga liyamaze kulimandi, chechiba dechibo nerezo che. Koti eno, ekiriza ne musasira cheba itaha monesite.
1: Kanjeta andikirao.
2: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoze engoye tekyali kyangu gye ndi. Naye kati, engalo zange ziba mpewevu, ate nga ngonvu olunaku lwonna.
3: Lwaki? Kye kyakutuuseeko Maria?
2: Ha, banaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic, obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpewevu olunaku lwonna.
4: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
5: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.

0: Okay, bajita pale FM chukumi mumasava kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo nze muzukuru wa jaja buda Kayongo Hakim ndini na mtebi tutunulira nsonga za byamateeka mateeka gano tugatunulira nga tusinzira ku nsonga ezitambudde mu sabiti ne tulaba eteeka dyo ligamba ki na mtebi gundi aliatia
1: anisebo
0: kano
1: Dr. Kiza BCJ. Chena sembia yo kumanya ku Dr. Kiza BCJ. Omutu ye neye tambala na agenda kufulo kwa hali avunaniwa. Era simanyi eh? Amwogerako ya kulebwachi. Nenga nge gwanga tusaba Dr. Kiza BCJ wabanga aina umusango ogwetaga okubanga avunaniwa. Avunaniwe mumbera etavula. Kitiibwa kyenga omuntu. Omuntu yenna ne waba avunaanibwa asigaza eddembe lye ery'obwebange. Waliwo eddembe eritawukana na muntu. Nti ekituufu nvunaanibwa. Naye waliwo emitendera. Mmwe gye mwateekawo ne mukakasa nti ginaagobererwanga ng'omuntu avunaanibwa mu mateeka g'ensi eno. Ekisookera ddala omuvunaanwa yenna wa ddembe okusiima abasaayi be bamutuukirire. Kulobulamu bwagwe nti bwawukana. Dokita Kiza BCJ olw'emyaka gye n'obulamu bwabaddemu tukakasayi n'ebirwadde wano naki na wali. Era ebiseera ebisinga azenga akola ki ajuliza baki abasawo be. Dokita Kiza BCJ ng'omuntu ayina balooya abeetengeredde abamanyikiddwa. Omukulu Erias Lukwago ayinza okuba naye ali muki mumikuwa je na ye Lukwago ni company advocates ina ba partners ina ba associates ina ba legal paralegals ina abantu abachi abenja uru abasobolera ddala bulungi okubanga bachikirira Dr. Kiza BCJ mumbera bwetyo nsanga okunyolwa gabana mateeka abakugu magistrate ato ne yonna wali ne wabanga mutono ne wabanga mumpi ne wabanga bamuwaddo wa state yencha abera senior mu practice kunze kulensonga nti government yemwesize agenda avunana abachi abantu government okwesiga ofuna seniority era tubera mu koti state ya yanjula bakansa abalala ne wabanga mwana mutonga mwena mukakasa babu muwadde gulu bwajja mu koti ya yanjula basigadde ne wabawaluna kulumu ya yanjula basegona Oshigala ndi ye government yetuso mwesiga nti gweja kusobola okuleta ki obwenkanya n'okukanga vula abantu bano. So mumbera bwetyo bana mateeka tuina mateeka gatulambika nga muggo mulimu kye bayita advocates act advocates act chechi lye teeka nga lyokka likola ku bana mateeka nti muna mateeka yenna butya bw'oteekeddwa okufuna abantu b'owolereza ebimu ku byonna tuina mu kye bayita ambulance chasing muna mateeka tuteekeddwa kulaba ng'omuntu agudde ku accident n'ojja n'omugamba gye balekosebwa tovaawaawo soko tumuwawabire okitegeera tekikkirizibwa omuntu yenna ayina kubanga mwetaavu wa buweereza bwo n'akutuukirira nagamba munnamateeka mbadde nsaba onnyambeko okumerengula ensonga eno bweti ne bweti beera munnamateeka wange kyobola busolosanga omuntu nga ndi munnamateeka we ku bya famire nga nzaayina ebiraamo bye nzaayina ebyapa bye nzaamanya omusikaawe nga kyo kyokka kyendimu naye nga webamusiba ayina balooya be abagenda mu kkooti nti nabbye ente okitegeera era n'atakuyita
0: yes.
1: Ne mubaamulooya nga waamulimu kampuni nga ye amanyi bya kampuni amanyi ebyama bya kampuni byonna ne mubaamu ate looya gw'oyita nga mulina endagaano gye musayininga naye mumala ogisayininga nga ate ogireetera namute byagitereke ng'okimanyi nti ono mulungi nnyo mu kunoonyereza sijja kugula mpewo naye si mwesigwa asobola okwewolera ku ndagaano yange nate namute bitasobola kukola ki kwewolera ku ndagaano yange ebbanga lye tutambudde namute byamanyi omwana gwe nnina egundi naye tamugamba nga mukyala wange ate nga ne mukyala wange amumanyi
0: Yes.
1: Nti omuntu akuteeka ku minzaani.
0: Nakupima.
1: Nagamba ono nja mukomya wano. Nga walaba obulamu bw'ensi waliwo omuntu ng'omulabira ku gate. Ne wabaawo gw'oyingiza mu muti. Ne wabaawo gw'olabira ku kabalaza k'ennyumba. Ne wabaawo gw'olabira mu ddiiro. Ne wabaawo ne gw'ogamba ze kitange walala ayina gw'agamba we mumulete wano wendi. Nene wamubaamu ajja n'agamba kalinekakabe.
0: Kanzije.
1: Lolo tayingira. Okitegeera kakati omuntu asigaza ensaze n'ekitiibwa kyenga omuntu n'otamulengeza kisusse In fact, kano sija kuchali kulengeza kusulika. Oshigira, ndio mtu asigaze betu okulonda munna mateeka. Kyabuwe mu, kyabu swavu ekisemba yo. Ndi ba senior council muligo practice nga muli ba state no yimirira busimba nogera amanyago kuliko ndi zenda mutebi sumaiya ndi state ndi mulereza wa government nzize kumulereza kiza besije ngo muli mugwo mukuru nga DPP oba state sala ulereza wa government oba sala wa government kukakasa ndi bulya jamu koti asibwe omuntu yenna kasayimira na gamba seta agabuwereza abu chansa komao Chovula Dr. Kiza Besigye yatuse na bagamba indi musajja ino obusobozo okusasula lawyer ne wabava mu America. Najja na practicing awano. Mumateka mwateka mu mwemwe nyinyi mwateka mu bwairo ndio mtu asobola okuveri. Walwe misango wano. Was it Kiza Besigye Andrew Mwenda na balala. Nga baloya wese oboba bajja Kenya.
0: Ababa olereza.
1: Hey! Oshigira na gamba no. Bana Uganda bayino olugambo olususse kandi atajja dukola. Ajawoze amalali nye ndachika zibana mutano wa wobo ligenze kuentebe airport ne kusula wali Nairobi ne ogena nokule ebidala manyika abayizi nga basomera Uganda nga babera Kenya era nga obasaka boti kunyonyi
0: nga bagenda
1: hey muno mwe nabe tuina basaje abayino obusobozo obukolecho naga loya wange wana abajali nyenyonyi wana abadaya deyo kati bimulya kiza besije yomu kwa abasajja tukirize ntitali mu ruseru abavu Government yava kuchi okuteka waka wairo nti omuntu yenna nabavunani bwango musango gwa capital Hakim omuntu yenna navunani bwango musango gwa capital gwaito gwanna
0: ogwanna gomola
1: tunamwanga lawyer kulansonga abantu abamu mulimo omuntu katajja kusola kusasula lawyer milioni ya 5 mulimo omuntu katajja kusola kusasula lawyer niwe niwe mgaba muwaka kadde ngatachi sobola Era mu mateeka abantu abayita ba polpas. Yogera nange gamba nti
0: kanzi je katono.
2: Adhan kuchukumusha mukatumizi mwenda. Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
3: Ekifo kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obusa bubi. Naawe alina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwa alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakaka

Okay, bajita pale FM chikumi mumusava kamuza mwenda ekura eri omuntu wabulijjo mwebale nyo mwebalire ddala. Nze muzukuru wa Jjajja Buddha Kayongo Hakim Ndine na Mutebi Sumaia tutunulira nsonga za byamateeka. We tugendedde mu bubaka nga Sumaia yeewuunya nti kijja kitya state okuyimirira mu maaso ga Retired Dr. Kizza Besigye Kifeefe nga mugamba nti nze ndi ready okuwolereza, kyokka nga naye kennyini akimanyi nti obukugu bwe

0: kukola atagenda agenda okulwanira constitution bana Uganda nga bandi ku mwoyo kulwa Katonda n'ensi yange nyingiddwa obuweereza
1: babirizity yakikuba ebyo
0: tasobola simutitizi mulwadde neteze kati nkiwerako obukakafu mubasajja nga bagezi mu mateeka mabirizi mulalamu ku diguli yeyo gyayina aganyonyola n'okkiriza yes abantu bawe ebimuli byabwe nga bakyasobola obbiwunyiriza mu bantu abagezi
1: mu mateeka
0: okunyonyola amateeka mabirizi nga atudde awo abeera ssebo naye mutiitiizi lwaki nkunyonyodde nti omuntu yenna ali mukomera waddembe okukyusa ero nikizo olina bukakafu ki nti akyali ku ttiimu y'abaloya babeesigi waabanga alina baagoba mu kkooti ontasobola okuba nga yamugoba dda era nikiiza ayina ndagaano ki ne beesigye bwe gyomanyi baloya buno bupakasi nti bakugoba mu kyama ne mu lwatu okitegeera nga we gweyinayo ekiwandiiko ekiwa erias lukwago nti yanaakiikiriranga beesigye mu kkooti naye ffenna tukimanyi y'omu ku balooya be abalwanyi muhammad nserebwe munnamateeka wali mulabyeko mu ebyo naye abeerawo ng'abasaasira ekisusi n'abasabira n'ekisonyiwo pulezidenti w'oba osobola batunulemu kubanga nsereko munnamateeka si bwe kiri gwe wali omulabyeko ng'ayimiridde ku musango gw'abeesigye ebbanga litumazeewo tewamulaba wano ku gwa Haji Muizira teyazambala n'alumba yali ku front line Haji Muizira nsereko yagenda ewa Haji Muizira Muizira n'amugamba gw'oba okulembera balooya bange mu bwaloya tetwekakatika ku muntu nze sikusanga mu kkooti ng'ozirise neŋŋamba kankutandike no woneegaana era bakugamba kansoleti obukakafu nti gwe munnamateekaawe kakati ng'otunula otya nga balooya nga basiteeti abali mu kkooti basiteeti omuntu n'ayimirya n'agamba nze saagala buweereza bwammwe
1: n'olemerako
0: okitegeera kyekiri kyekugambye batuzannya kyalisi ekituufu gavumenti eveeyo egambe nti ffe beesigye tugenda kusiba mu mbeera yonna nze simanyira lwaki ow'ekitiibwa baguma mugumu nnyo okuba nti guno omusango gwe alina okuguwulira nze nkusindika ku alimandi mpaka lw'oneetereeza nga buli wojja nga twadijaninga tetulwa nawo nti wafunye balooya nti sinnafuna woonoofuna munantegeeza addeyo emyaka
1: anti beesigye ye yagamba ali determinedi oba kufa ajja kufa naye nga takyusize bannamateeka abe
0: tubalinde we banaafulumira bajje
1: anti eddembe ryo liba lirinnyiriddwa olwo
0: nedda omuntu agaanye nga bannamateeka mu Uganda bagenda kati mu mitwalo emiyitirivu nga gwe n'olaba nti bonnabona temuliimu asaanidde ng'olinze Martha lwanaafuna kiriyalensi ajja kukiikirire okitegeera Martha alwane ku kiriyalensi ye nze singa nze okusigaza kkooti ng'erimu ekitiibwa neesa amazima kkooti eringanga bwolaba saakaasi kati munnamateeka oyamba lutya n'oteekako ne gawuni yaffe ne flaps n'ozisiba n'okera n'ova ewaka n'ogenda owolereza atakwagala omusajja n'aleka napaka kuzirika nga gwokyali waggulu ng'akolayo kize muzukulu wa Gabunga nze ntula ne mwewuunya n'okwewuunya wengoba okutula nga nfuluma sayininga
1: omusajja akwegaanye
0: ngeesawulira
1: n'osigala ng'oyimiridde
0: nti muzukulu wa Gabunga
1: nja kuwolereza lwa mpaka
0: nze siswalira mu bangi nze siswalira Bunyoro nga atalidda Buganda oyo sinze ate nze entondo nazijja ku jjajja kyakukadiya n'entondo otyako oli azira emmere nga yagifumbye jjajjange ayina entondo nti azira emmere nga yagifumbye
1: akasi jjajje
0: nakatikeeda kirya banama munyiziza ekisusi
1: mula mutya kuluzi
0: naye yafuni oshegera nti n'abalamuzi waliwo kye bayita integrity tusigazeemu eyo integral Transparency omuntu alabe ekintu ekifaanagana system. Bwe kiba ng'amateeka mu abagakola, nze nabadde ngenda bawa option enyangu kanjibawo. Mu abakola amateeka, mufunayo omubaka mu paliamenti atalina nsonyi. Agenda akiteeke ku floor ya paliamenti. Ndi muntu yenna anavunaanibwanga emisango gino, gavumenti yenna ekuwa ng'abakuwolereza. Mukiise mwaka akawaire mujje muvunaane mutyo. Kiggwe.
1: Kanje tandikirawo.
2: Muddecheka, amukumia satogoka, kumia satogoka, kwetu rozensiona, buri kumacha, netuku susurira mwuride, ingabagabante, kosemu singa wablaya.
3: Embere genda echuka, MQ-9 drone. Ya musajja mu America abasajja bajitadde kutaka balemedde ko bagamba ensobe ekome lekatulago omuntu essomo amazzi ageggwanga era Irani agokunywa amayonjo makube gajjo
2: mukukuleka ensonga semasonga wakati mu ddwaniro
3: tugenze mu leve ya bomu mwebereremu mbagambye abali mu Kuwait waliwo gwe nalabula wayite ennaku nnya yasooka kuwakana talina kugulu ali saiza masaka eyo kiwangala yakomawo kikompola
2: weyongere okumanya buli kumakya okuva ku saa 12 kitundu paka ku saa 1 ez'okumakya mu kanyumiro weyongere okumanya

bajita Pal FM chikumi mu musanvu kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinziro kuba nti muwuliriza ndi nina Mutebi tutunulira ensonga nga bwe ziri tusobola okuba nga tuvaayo n'ekintu ekituufu waliwo akantu na Mutebi kenjagala ndowooza tuwunzike nako keka jjo nabadde ngoberera ensonga za minister wa local government omukulu Balamu alina emisango gyasala mu lujjudde lw'abantu naga nti gwe mukyamu ddayo mukole bwe muti ne bwe muti ekyo kirekawa ekisaawe kyabi kyebyama

0: oba kumi ba minister nga batano oba ne tufuna ba MP we batyo nga munana ekituufu mwami bala mwagezaako wonna womuteeka asambe namba ye mwami bala muyomu kuba na abantu nga tayina procedure jagoberera kebeji yewo omugamba nti yera nazalawe ni wabatu dewa mwera Shegera. Uganda nalwankubadde enkwata yebintu sinnambulukufu abantu bagifuniddemu emirembe nti era kale kaleko
1: enkwata ya balamu yebintu
0: banna Uganda omanyi abantu webatuukanga abantu wabanyigirize nnyo batuuka ne beetamwa mukwetama kyonna ekijja niwe kiba si kyekituufu nga kibawo obuweerero bagamba era kale enkwata y'ekintu kino mu local government bwe kitulinda ku spectrum oba ku ndaba y'ebintu y'ensi yonna kikyamu bwe baba nga tunoonya bali ake bakenuzi abo baana abakulu ba minisita banne abakulu be bali eddwaliro lyewa lyerugowa abakulu be bali enguudo ebyuma bya kansa omukuba honorable wano abalina omumuli nga balungi nnyo honorable Joel Ssenyonyi nga yakayingira paliamenti yaweebwa akakiiko ka kosase yalabisa abantu abanene abali mu bitongole ebyamaanyi nzaabuuza weyamala oba tuteera ku mikutu ne ku mawulire ki ekyaddako nzaabuuza yayogera ku batulaki n'engeri gye yagendamu okukulira n'akwata kajina osobola okumpa abalala gwe munnayuganda mpuliriza ng'oggyeko ebintu bino okutunyumira weebuuze then what is the end game nga mulimu ne bagamba nti abo tebatuukikako kakati esaawa zino honorable Balam Baluga Hale ng'ali mu local government nga minisita omulimu gwakola bulungi era mutuufu nalwankubadde tayalambikibwa
1: nkisobola nkubuuza nti kireka wa ekisaawe ky'ebyamateeka
0: uganda kati buli muntu akola bibye ntewali katugeraganye ku kitongole kyekiteredde kiipe bwe mpanze nkuwa ebibi ebiriyo off head mbijja mu mutwe sumulula tutandikire wano ku supreme council sumulula nkuwe
1: wako supreme
0: gwe sumulula woyagana nti kino ekitongole nze mwentunudde nze nkuwe wokowa nkuwe namannya twabike rumu sumulula ndi kino ekitongole okiraba namutebi kisufu leta
1: naye wakisi yondoze baddeegezezaako ministry
0: egezezaako ku ki
1: mukutereeza ebyenguudo neta
0: ngafe abalina oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna ng'oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi lwe lumu ku nguudo ezisingako akisidenti mu nsi yonna nga bw'olulinnyako okukyuka ovuga essaawa namba mu nsi yonna nga oluguudo oluliko enzikiza nga lwelusinga ebbeeyi mu nsi yonna egezezaako ki
1: luguudo ki lweyogerako
0: kino kiri kyeba kimuyita northern bypass
1: ogambye otya
0: teri kintu kibi
1: ogambye nti kino kibayita northern bypass
0: omuntu alugendako oluyingirako mu nsobi
1: teri kuvaako
0: lwe lusinga ebbeeyi mu nsi yonna ng'oluguudo olwo structure yalwo baalukozesa emyaka bisatu emabega mu china fere tulina wano nga we lwayita tewaliwo olusozi nga mu nsi endala bayise enguudo mu nsozi
1: tuna olusozi tuna luno nakalamojja tuluteekewo
0: nkulaga nti wanewana tewaliwo kintu kigaana ku luguudo kutambula ku nsi etwe naye bibeera nga waliwo swamps mu Uganda bakita batya ebitoogo ebisenyisenyi bwe bityo byakungulu fyono Uganda bakkatira bukkatiza ettaka impa ekitongole
1: ekyanzizaayo okubalamu
0: Balam Baluga Hale kyakola kirungi mu nsi enkyamu nti buli muntu akola bibye ebimu ku bintu nga NRM kuno teyabifuddeko ng'emaze okufulumya abantu abo nti ba minisita ba honorable babaani retreat yaabwe teyabawadde kubooza ensi engunjufu abantu bamala okukwata obuvunaanyizibwa babajjawo okwo mu kubajjawo ne baleeta abantu ababikozeeko mu nsi endala ne bamugamba honorable kati essaawa z'oliko ofuuse ono mukufuuka ono tukusuubira okuba ne procedure
1: emitendera
0: gy'ogenda okugoberera tekitugasa ng'ensi publicity n'okwata n'olaga ki obuziina bwonna ky'ovulaba nti bakulaga ekintu ky'otasuubira nti

0: nga muna bya mizanyo
1: binuma nze binuma kubanga nti omugenzi Captain Oesivira kudala lyabaddeko eyo ba captain eno banga badafuna facilitation I know I take a bwango kubanga kyabadde a facilitating wa sente zimala kubera nti afuna yo ekiduka masoro tambulira n'abantu abaki
0: ne babu abano nemotoka oli ajiyimiriza na leta peva naji kuba munda bibwamu ne yabika ne kuba munda
1: ebisere bisinga nga tututuvudde ku kunenyani nani kati nga fabaza ntino okusoka na fene tweberiramu bumanya nti oli muntu wa mugaso mu ggwanga ebisere bimu nawe olina okwekumanga ki okusegeera olina okutambula n'abantu bewesiga n'ebifo byokolaki n'ebifo byewesiga kati nga tuvudde ku ekyo eggwanga lyaffe lirimu nnyo obutagaliza buki
0: bungi
1: nti oyinza okusanga nti captain omugenzi tekyavudde na nti oba babadde babbi ekyavudde ate mu lukululo lw'omuntu wabakolaki
0: nga tetwadde lukwe
1: nga tetwadde lukwe ku bantu abakolaki nze bampaako obutwa okubeera captain wa national team ya bikundi mawulire nga yine waka gabukedde babikuba kubampaako obutwa just being a captain of the national team nga sisasula nakukolaki
0: bwabira mumawulire oba wagenda nojjanjabibwa obutwa
1: nze natuuke waka nentandika natwalinga wetubeera nti yali saturday nga tugenda mu bbaala kati tulina wetwali tukuŋŋaanira nenotandika owulira nali nva mpereero nenotandika owulira
0: nga tondya bulungi
1: olubuto olutandisa okunnumirira mpulire emmeme ensunukira kampulire ne kamunguluzi ngamba nemagamba naye mwana mpulira siwulira bulungi kaŋŋendeko nze mwana nyinza obutagenda kaŋŋendewa kangende waka immediate nga nakatuuka ewaka nga mpuye embeera yeyongeraki
0: olubutoyeyongera kukwerambi
1: kamumumbuzi kati ningamba omukazi nimugamba sokondetere ku baafu mpulira njagala sesema era yali yakaleta ebaafu nenkolaki nensesema era omusawo yagamba singa tewasesema singa oli mufu nti mukusesema nasesema emmere yabaddemu obuki
0: obuto
1: kati kwaddamu okusesema nalinga nsesema musaayi nga nzirukanaki nzirukana nagenda nentula nemutwe kati nga nsesema ntiki nga mpulira olubuto olunyuma nnyo wensesema bwenzirukana mala kuzirika bansitula bantwala muki
0: nadde
1: engulunga ne mu ddwaliro mbuuza maama wa maama nga ali atuddako ku kitanda ngaakutte ku ttama nemugaa maama kiki yangaabakuwadde obutwa kati nenzijukira nona gye naze mpitira nenjukira emikwano gye nabadde najo
0: kitegeeza nti kino kisobola okusukka
1: kwekyo
0: kyoba olowooza nti bano bayinza okubazze buzi kisobola okubeerawo ndi nga lukwe
1: wano uganda buli kimu kisoboka kyesiyaffe yayononeka netukaku ekyo nti omuntu asobola okukola ekintu kulwo sente tunenyenyinnyo kitegeera olwokuba nti alaba gwe oli mu kifo kyakolaki kyayagala oba kyakolaki kati nga tetunuulidde babbi tetunuulidde eki nekyo nakisobola okukolaki and the other issue nti enaku zino obumenyi bw'amateeka bungi
0: oba ne makindi ye nga
1: tekiri makindi wokka tekiri makindi wokka nti abantu ba bodaboda abo balina engeri gye batwala nti bebafuga bebananyini mateeka abantu abo ababodaboda kati nga olaba ebyatuuka ku mugenzi sidi kitegeera ababodaboda betwala nti bo tebalowooza tebagambwako asobola n'okuleetaawo n'agamba banno naagala kunzibako piki nze bino byekugamba alita okufuga experience kuba byali bintuseeko okuba nti nze ndi mugumu ninamu ku kibuli kitegeera
0: ntimobu yali ekubaddekoko
1: no tebankubangako muobu obula bwe baali bagezaako kikola nze nayanguyirawo
0: ate nkumanyi otera oluusi okukola ki obeera nga
1: pusisaayanguwa baali bajja kukolaki baali bajja kunkubirambabu
2: ogenda tukkiriza tujja obakabano katonyo tukomawo ofcourse genda kujja ku nsonga efe olunaku olwaleero lwaki oliwano musojja za radio pal nabiki ebigenda maaso ate mu babu a boxing promotion kyemanya basinga obungi kati mutandisa okugitegeera mutandisa okuba kikyekola tutandisa okukola ne products zefulumya babu agenda kubanga bitunyonyola nga tuvudde mubaka buno za efari mulinda ndine lubwama ate ku sani yusuf babu nteekateeka za bikonde katujje tovaawo
3: musawo. Kukubirizo kabuli lunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao, kutoka kusawa mkaga. Ziku marokosu nsuri rama ulire, netuga sindija. Atene tuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story. Insonge yomunda, walongwe njini nukwe tolure nsiona.
4: Emizenga jibaita Hellfire. Amerika ajisumurude ne jigenda jukuba nate tanki eno ya mafuta gegwangi tiwera Iran badde sali nkiriza ajuke ntabasajja baitewa wa Amerika bata do brokade echiddo bagamanti Iran to ina kulabi kanti utamuze meri okuyingira obwo kufulumya
3: Inside Story ngatukose sense we're healthy.
5: We were very successful military power like nobody's ever seen
3: abasisi bafe sakone nsondi ze sigika izama ulire tukwitoloze siona
6: wipe out Iran's nuclear program or
3: The Inside Story
4: yaka na musam mbuje tujukira nga Saddam afusu mkulemeze we gwange etibweli ya Iraq wabula wakati mkujukira tugenzo kujukira emyaka gino nga Saddam Hussein mugenzi kubanga aba Amerika bamala ne bamulumba mwaka gwa 2023 nadduka ne bamunonya ne bamukwata ne bamuteeka mu koti era ne bamuteeka kalabu
3: program The Inside Story buli romande okutoka kuluna ku lokutano okuva kusawa nya okutoka kusawa mukage ze misana birako iriza makago kuluba fumbo bulunje hirubwe yagaza obunyuma obuchute sinyo nga tukubaganya ebirowoozo
7: ndawo busajja oteeka okubeera ku bukazi ng'owuliriza byaga Aito kukere vika mungana mimuto japikula. Nekwa ulitisa. Kufa kutambulo kulechi. Ugindo kuleko vyovu kuzichi.
8: Vyovu sobote.
7: Kupanga mungu ya matutonde la. Anina abuna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga la fi. Na chotiyo kanti panangiza makazi wa antama. Sija kuwena nako. Evyo vivyo. Utekwa kubanda makazi. Na makazi watekwa kubanda chini.
3: Kuno kukuwa insomi sese njauro. Mudini. Kusonga sobo fumbo. Ama kama runja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu kukumbula sakuno kukua kumagese uwe niko zotia chaniba digital
9: seka mutimba seka kalunji mwebale kuwela nga mtereza maka gafse mbutufu kufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambulira nga wena gagala
3: bururu nukuru sunday ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula maka gwa isirama marunje Ibisenge jutuburunje, umuri basketball, umupira, motoka zambaka, ibikonde, imisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nerabinje, wana musea fi Uganda, ukarura Afrika, wamuna mitara wama yanja, full time sports.
10: Asazi, negadunya. Chani mweche chiri kuyandia mwonde? Ole mwesebi yoma ivoria.
11: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
10: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Mwafiri kubamanyi, basi ara.
11: Ajabela ngono wayo.
10: Mwafiri kata kuma mutindo. Mwafiri kwa wote ari yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
11: Ate ya sato mwana, talamura bibida.
10: Ule mutu ndira. Ule wafuni ya mbuso mutu ndo, ule mutu ndira.
11: Yes.
3: Mkatule wamuna bukuko, mkutunurida. Wamuna kwa kine nyebye mizanyo. Buruna kuru sande, ukufa kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibyo mizanyo ibi marayo. Kubi subwa.
12: Uwangi, uliotia lero.
13: Ndi bulungi.
12: Tuetege kira naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
13: Loza kula mubwaba.
12: Tuluzo gulubunga waka suoli ni ngano okusubulu kolobuji ne chapati.
13: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga ni ngano ebya supreme ebikole waba mandela mirazi.
12: Spring flour ajira mbungo waka suoli ni ngano alimwe birungo ebizimbo mobili atere duwa mwe birungo ne vitamins muenda. Ngano ya supreme egonda elange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Spring flour akole waba mandela mirazi ebisega kuronda about Masaka Road.
3: Uri wakati mu program the Bandit Desk, The Bandit Desk. Emeza ya bakugu.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim